0: Abuja 24/7 Radio Budu.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza mbanirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli aliwooli yisa emikono mu maaso, Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wenna abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri, nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
2: wanji sebo,
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera,
1: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ogambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubire simu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali?
2: Kifunira wo
1: woli nve ku mulimu simanyi nkole ki?
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubire simu yange. Buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma. Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0720075751 ne 076 0692 53 0720075751 ne 076 0692 53.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'oŋŋa nti Ajati, nze ekyamazima njagala sente, sente zibuze, bannange sente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
4: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
4: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
4: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yese
3: 0 ne bidi 0 msambu mu msambu tano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbidi atano msatu 0 ne bidi 0 msambu mu msambu atano mwemu Nezro msambu mkagemu, zero ne mkaga, chenda mbili, atano msatu.
2: Nze bulirwe mubo obulungi, oba abantu bulirwe babo obulungi. Lisanyo lyange, nze chovola abantu olibu wankubida, nga bwe nkugaye, nti gwe nkubida bukubizi simu zange, nungamba nti ajati. Nze kino katiba wala bange bambi bankubira mulimu olirwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiro di abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mu kasooli omwo mwana awerera abaana bana mwana ajja kyabaliisa
4: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
4: kyokolawo
2: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kubidde nakugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
4: ngaali
2: mu motoka alimu n'abaana be
4: nga
2: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
4: bwekikusanyusa kukyusa bulamu bwaffeoli
2: obubi gwe bw'oba owulira ng'oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
4: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiremu owa sente owenkata
4: tozinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuyagala
4: ne mukyaki otuula mu maaso naye oba badde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
4: ajja tizituddiremunko
3: 0 msambu mu msambu tano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbili atano msatu 0 ne bidi 0 msambu mu msambu atano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbili atano msatu
4: tweyanza nyaja tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye nkugambye gwe nkubira bukubizi ki
4: simu
2: onyinyonyoye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
4: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
4: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ngambe nti ajja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 ne 2 0 msambu mu msambu tano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbili atano msatu 0 msambu 0 ne 2 00 7 5 5 5 ne 0 7 6 m 0 8 9 5 3
1: tweyanziza nyo tweyanzege nga we nakusabye ajati maimuna
2: yesebo
1: nsabo kilize simanyo vwe ude wuna atusobozesa nenge nakusaba abantu mwena bali wano we maku wado muzindalo okozese dakika bili ya chinene nebano basobola okolachi okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muri banji kaso keno mchalo no ye yasose wano nga inzo ga program ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati ya kuwa neto mura bangako
5: chikiriza uno guenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo muti mpulia na umutu ne meme yone njugunira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa badi nchikula bangako unjako kutegerera kusimu
2: nsebuye bibi yange mwengula
5: na ya mpulia mameme gona gankuwa gana mpulia
2: nga ubiraji kakana nzibwentu bwenkula
5: bananga ajja simayi muna
2: wanji nabo
5: akuba ko chonna chengamba ncho bachino bachiri zikiriza akasumulizo kana ngakuwe wevuge
2: ndabira wa
4: eje yoto kezo lazi bakola chitumpo
2: bana malau fikum
5: ejama mazina mchalo ya chuso obulamu bwange
2: yagala kuweye
5: nalifichasira ko yati kachimala ne kadi yino
2: kadi
5: ukafunda dalanti chi ndiwe nategedde
2: Mungu akongere
5: bulijondo otakulabako. Beka akatono kenkuwa kubyennina. Ako kensoba de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne
5: yanzira kyendi kuwa
2: kisinga. Balaka lau fekum
5: kutegera
4: kole birungi asimibwa
5: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamani si chainza kudanguru
4: bambi
5: ngenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga nyaga twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ateze naina omugabo gwa feyo mukyali Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwako kyebatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
4: zimbe
5: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyali nga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
4: nakulekera abaana
5: mwana musajja n'afa
4: miaka munana abana baba kyali bato
5: aha ayi twade tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mumbeera y'amaziga gye nalimu ati famire neyo yagolokoka eyo omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve bintu by'omwana waffe mugende
2: bali balooza za
4: mama
5: ne bangoba n'abaana nga baga n'abaana bawulyangu eŋŋambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi naye nga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi ne mpuliranga enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera nenyinza mange nambuuza
4: kyekiddako ani atagyeko simu simu tuzigyeko bannange
5: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egalina mbuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusika kutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti bwoba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beerangaawo ntundire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka kebampa kwegamba ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakirina ojja nondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange. Sawa ezali munana neetegekera olugendo. Bandi ku radio mpulira omukyalo ono.
4: Ajati.
5: Ajati mayi
4: muna. Kugamba owulira erinnya lye. No owuliranga n'obulamu bukyuseeko sawa eyo. Ajati mayi muna.
5: Ngamba ne bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo. Naye omutima ne gulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu. Ngamba ate ono alinga akigonzezza musinga ngambye nti jangu
4: bibadde.
5: Naye kangambye kuba bukuba essimu. Atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ngaate wana ono agamba bugambi kubisimu sijja kulima nze yali agenda mu lugendo wa mukwano gwange nakyusizaawo
4: nosoka
5: okubira
4: ajati mayi.
5: Yes, nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
4: abooluganda
5: batwala ebyobugagga ndi maziga nangamba
4: bangamba atero basekerera teyakusekerera
5: yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
4: kiwedde
5: ne mugamba ajati wakiri obanzije buzonkwateko
4: ebintu nti biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
5: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubeerako airtime kwono omukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinaasoboka
4: kinagwa kitya
5: mukwano gwange naye nemerako linnyojje linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
4: mutakisi
5: imagine just neegane hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gye nangikwata kwenakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
4: bambi
5: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
4: nga wafuna nyingi
5: ndaba okwogeza akatengo si mwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
4: nejjanjira
5: nga ensi yonna kwegamba nninga gyirina mu ngalo zange ttaano
4: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: bannange nze munange nze nabaga kasita okubira essimu nze kasita okuba essimu yange ekyokukola mba nkirina
5: wenawulidde nti ojja agambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza onyaze nasiteredde ninga atatudde ninga ibirijo bankola kugamba simanindya
4: ogeddeko naye kweno omulabyeko naye abalala kati baabo bali bweru
5: obadde babuusabuusa nange hajati
2: webale kusiima mwana wange webale munnange ebyenkola sagala mukaabe
4: tweyanziza bannange tweyanziza nabagambye eddakiika bbiribbiri otutte kumi katufuneyo kale ne ku mulala omulanja atuwuliriza yoyo ajati mayi muuna ebyo byakolako kafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munnange batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 0720075751 ne 0760692953 0720075751 ne 0760692953
2: kwenkubira bukubizi simu ya totawaana ekyokukola mba nkirina
4: obulamu nga bwekyuka
2: kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira essimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
4: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali waakiri
2: kale naye ajambuzeeko akatu
4: sabo sembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
6: owekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde aja ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
6: osiibye otya maama
2: bulungi sebo hey. Oli oti eyo
6: jendi maama
2: bitambula bitya
6: mazima matofu maama we balikuweereza
2: amina
6: nali sikisuubira
2: nze saagala mukaabe essanyu lyange ng'onkubidde essimu aja ati kino kinnuma njagaloddemu onkubira essimu ng'ongamba aja ati ndi bulungi essanyu lyange
6: ebintu bye nzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwe mbiretedde bwana amaliriza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo maama ebintu byenze nabyo
2: yes,
6: nsaba emotoka ebireese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda na nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga musanze mukkubo onoolowooza ofunye ki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo oyo amala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka bwenatuuka okwawukana n'omukyalo oyo bwenakubira ajat essimu nangamba omukyalo omaze naye ebbanga ki nemugamba maama omukyalo amaze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya nemugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
7: ngajati yakuwa bwi magezi
6: ajati maimuna
7: ngerezaako
6: enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubya essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
4: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba fe batubodde ajati agaanye
4: budde
2: bwebuganye
4: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0720075751 ne 0760692953 0720075751 ne 0760692953
4: kati kagambo nga kambubiri
2: kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu twakire weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
3: 0720075751 ne 0760692953 0720075751 ne 0760692953 0720075751 ne 0760692953 0 ne mkaga 9 mbili 5 msatu 0 msambu 0 ne bidi 0 0 msambu mu msambu 5 mwemu ne 0 msambu mkage emu 0 ne mkaga 9 mbili 5 msatu
1: Tuyanze nye tuyanzege. Unajua uliriza siinza kusoka wao. Ajati wa yogira. Zesi na chenziramu. Nyongira okweva za mwena babadeko. Nokuwa kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajatingibi okusaga. Mugende. Mukube esimu. Abayambe. Mbagalizo kuwedo buronji. Kuchosa kuhulamu. Mweraba.

0: Maloku no nyako.
1: Chikusu za mbalera. Tusande nge nchamande. Nendava nangi. Chiba chisuse.
0: Ugedo njawa. Nenda. Olumu mkuchanga netu maitu mbude wakende. Ogedo gira mwoti nga wakende da.
1: Mpose sawa mbate mchanzi yawe simu amaso kwa bagazi.
0: Waluwe bale mwane masaka. Zivira sawa bile zoku bachaka mloza. Ntiziri nga musamvu mwenda. Vibe zao zo zitarika tukwata sawa kuminemu.
1: Katuonda wande.
0: Babala kondaka baka garaga tiga yolo gula
1: uluka. Kapole batandika.
0: Kapole batandika.
1: Amanyi ngaba inamati.
0: Kapole batandika luka banda. Sonora chetuka atizuko kedolo mbiso mde wake dedale kakunda mkloza chumde uchari yao. Hada mungere mbeda. Trouble za konyo. Mwelo kwa mtulidi za konyo. Mwelo mtila uso bangulisa. Wende wende na gona ona. Tugamba good morning.
1: Bane muvambuli li muvambuli ya baso mifena fena tuduke misinde nyo. Tugere tuwatanya tulabona kwa robi na tambula biti ya bakozi fena. Abatu seda kunyuma jamwe jenja ulabali mukola. Nga muna atero kunyuka. Muna ya bamba sula yonga bakola. Aba boda boda. Aba sika chapati. Aba maduka. Aga mba sula bakola. Nga mbwe bude wa mamunyuke kata yona bakola shift dako na waba deko. Katingaba sawo. Walua basuza yonga bakola. Aba sawo. Katu walua bagendo kujamu shift dako. Somo na muna tupagaza vino njibere. Chetu inoko la chimu. Wete kateka notu kila mbude. Muna umlimongo na ugutu wala nga chintu chukulu nyo nyo nyo.
0: Ne tubeba zako nga mbuko uwa. Temubuteka kufebe muweleza. Teka kufe. Nongela na mzuku sana. Nongela nasema kupeleza chidu jola. Nari oka joku weleza. Natu kubande. Nongela nizena gambi oke. Seka to sobole.
1: Nongela matino. Bamu kase bukasi.
0: Bakase bukasi.
1: Oba kolela buwele.
0: Nongela kudua yongeri yongo. Mutu wa munga ati. Musa umpuri ya su. Nongela niyamo msijabi. Nari oka vare. Nanga atu kubande. Nongela wana.
1: Obo msanze yewasi.
0: Onecha mulese zo. Echi mulesa. Nongela wanita jabi sobola.
2: Wange wasizo ntia waliwe chakubusizo tulo kati tubulire yesu zobi wano mpoko msedukera.
1: Okay, chasu zizogu ya unakuoluwa lero bebalandi rode wabandiyango mwese guna guwako na kugambo ye muina kusasulanga buchi harite muina kuingira mwezi mulala nugamba banae katoliwe baba musasulanga mwezi gumaze kugwako nga atandise mwezi mulala yete.
0: Nendo ze chibuji ogendo kuingila ogendo kuja kweze nyumba anga ulika kwa kulizo kamani.
1: Bitu ukamunge vigana.
0: Ati gambe buwenti.
1: Chitufo bobi manji. Anti obobi manji chitufte tuganye. Na hebi chuko blambu no katondo ni ya singo kutegiri hebi genda maso.
0: Aungovangu ogenda kuundala.
1: Tumatu nabela kwecho chimu.
0: Hela.
3: Hello.
0: Kule diye nene.
3: Hele kuweleza.
0: Kale bonsu wa febe wa tuliliza sebo.
3: Ono
0: simu
3: na
0: mkwenda giri yansi.
3: Ae sebo. Siwa nerweka.
0: Tata.
3: Etaku zio uvi.
0: Ae sebo mkwenda.
3: Aya gali nanga mtu. Wali nga mbazi.
0: Eh?
3: Abazima
0: jemini. Nga tenga kumisati nga kumisati nga kumisati nga kumisati nga kumisati nga kumisati
3: Ah,
1: Nacho teka musente nga byabwerere se.
0: Edan tigera nsibwe tambula no tambula na yokunyumira. Okay, budu.
3: Lege budu.
0: Kwali kundene.
3: Ah, ono atmatiki mati.
0: Endi po oga beso.
3: Ndikiri ya sana, ono chea mani.
0: Ese bo chea.
3: Omunene we mataka tomu, ndi wano kunarudu gavu.
0: Ese bo sente be.
3: Ah, aliata jaki.
1: Ndikiri ya sebo liyote yo.
3: Ndi bulu ndi mganda wa.
1: Chakabi nyo.
3: Ah, uche jisinga. Ah, oyogete kubalandi yo di muna inange bimbadeko. Uli, ezi kubawa wakatuka mtusi wakati jaki.
1: Heee.
3: Nga jaku uli lanzi ato mwana wange soka enjoka zigeze mulubutwe uzunga wa mandai
1: ego wa stademu
3: kibate mulunji ngezoka zigeze mulubutwe kazi ngirenga nete tinganyo mwezi gugweko
1: wante
3: nwe mazaka chentomu ni kunarudu gafu
1: kwea nseche mani nsonga si chitufu
0: walube deko kujumba za chia mani nga anywa nyo mwenge nga kuita kumuita kubala nga wala kuita jaki soko jay na kuzi mbali mukama mbadenga amba soko mpeye etano tuja kubala
1: na
0: no, ujimu no, wa kuge na mugu wako kujo kubala
1: ngatache ya bijuki ya aganyabu
0: sizi kuwa budu
3: ebali kuwele
0: gale bosu wa fimuwa tuli liza sewu
3: amanya nedohozi
0: ee
3: avero wakabika liango Joseph na kama chivanda kochi
0: yes sebu
3: kati nze chansu zizobu vi
0: yes
3: beba na abantu abera ku mabala ne bagalo bere na bawo nga tuvaawo babera nga muli mu mbozi temukola babera okubanyumya bunyumya
0: nga nawe atogera okuba bikunyumira
3: azate bimba obula bali be babera nga bakubuza abwe sigadde wakabi kaliango Joseph na kama kibanda coach
0: oge tuyanzenye tuyanzege mwami kaliango weba lido tuuliriza seo mkama wafe
1: radio budo no
3: Radio
1: Budo. Eyo mtu wabuli jo.
3: Mwere tuweleza.
1: Okuuli liza sabu.
3: Na dube serebo ndiwa mshikusha.
1: Dube nguo kedia.
0: Dube ya kedika gobamu.
1: Katoda wange.
3: Madimbuko.
0: Yo.
3: Cho mubaya.
0: Ndipo wogamba so.
3: Mwere tulite hata kati ze chansu zizobu vi. Madimbuko kwenye mteka wa sirikali mshikuba wa naogama za kuume. Ni mugezu kukambu atala sirika itibari ila mubakola wanuna wali wanajana kumaude chikabiri atungu musangiri itibari ila kumuli mugumu
1: wakango muasenti
3: madimu kechite chuchitunyiga mchukuu vao
0: sorry
3: mzidu beseribu mchukuu shabaloda
1: toyanziza
0: banyuma wanonga babadi mamenye duka ngalinanyo wabadakuma babi soba ni babi etikali babi maromu ngali hawa atunula Ndoja na obuza loka, ani ya menye wano na kubuza, ani ya kuma au.
2: Yasobubi, yasobubi, yasobubi. Tukunda tu uluguma, tukunda tu uluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio Yomu tuwa ulijo.
4: Amanya nzeru cha mzi Frank, ni mzade wa chisoso parents primary school. Na pinye sanyunga mteni banku videnti pangu de school fees na sasa bi wakanya nebe nara bendagize nesokala nenda benamba jivako seza wato ujuga manti tepewa laba fede jiva sindika aine basa wesu mewechi sosopeli sinanku vile simu nenyonge lukaka santi wabiyadala
5: Choche njini, wangu ya school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na ama somera gakozesa momo, gari no mkiso kuangu la vani, kwane virabe virara nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo.
6: Today we are in Makere College School and we've got our winner and that is none other than Michelle.
7: Bitufu, JDD. Never za aba momo. Three times paid, cleared.
8: Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda.
9: Kwa wana kama tomo sajo yomorogai na kokota Lababa customer bandi badewa fubo Ndabali uwe Jibe jangu Wanjise Chichachi gena machu kuduka liyomo sajo Aba ntubali mkwe gulida kaunga Nze wano sikali na Ngate bali wako sika uunga Utunda kaunga chikanina Ante tunde kaunga Kanusike kaunga kuhido kutunda Aba ntubali mkwe gulida kaunga Kabudu Super Maze Fla Budu
10: Super Maze Fla Kiko kenyini
9: Nyeza kafu na wana yenka gulefu Nekuba customer buweba
10: Kaunga kabudu Super Maze Fla Guwe somedo Omusubuzo wake tasemu bunji Kuba kusimu noti msambu noti msambu Chenda muna na Chenda muna
2: atano mutano oba ku noti musanvu munana bide kumina musanvu nkaga chenda munana tuka kutuse ku na woli akaunga kabudu super maize flour kali kumutindo gwansiyo na tekali mfood poisoning kakaka spo UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebeje duwa bakogu atenga keru burunji akaunga kabudu super maize flour kakule wabarona agro business center SMC limited ikabale bugonzi
9: Uganda mwetegese abasambi bompira bakabi munsi yonna esawa yonna ogenda kubota buliro au mudiro lyo anti mpaka zompira ezichikopo chensi yonna FIFA World Cup bila biri mukaga zizino ziguse okuvanga 11 juni okutukanga 19 July bila biri mukaga buterevu okuve Mexico Canada ne USA tosuwa abasambi abamanyi munsi yonna nga bubefuka Mbappe anaba wakabine kuluno Messi anabikola nera Africa eneja kechi kwa kumulundi guno Jude Bellingham anadamu kwefuga makati oba Haaland anazi tebanga bwabadde toswe mipira jonna chikumi mwena buterevu kwa Zam TV wefu ni decoder ya Zam TV kumitwale na joka obeyo munana ejira kone chisowani duka munambiro jefu nile okufa kuba chitunzi bafe okweto lole gwanga lyonna oba kubesimu noti satwe mubili satu noti munana mwenda noti noti
2: Uli disa chigula luji, uli disa chigula luji. Esawe soke ya program Serukera, Serukera, wanu kuredio gudu. Nga kutusibu wako, Plascon, katifula makage chifechi nyirivu. Ngogasi galanja aganyiriza, atega wabu wangazi. Okufamu Plasconi, okuli budget water best undercoat. Plasconi vina ilo sirike, oba Plasconi weather guard. Gulaka tebaketi ya Plascon paint, okufa kudukari ya fe. Obaku agent wa fe enali mchitundu cho. Plascon, color your world.

0: Yo. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buju. Watusedde ku mulimo gwo. Watusedde ku mulimo. Otandise okola. Anti olunaffe tugobye. Musawa yokusatu. Eya program sezuki.
1: Agomu mpapula.
2: Agomu mpapula.
1: Katonda wange gagano gaze. Agalese. Ge machago.
0: Agafumide mpapula za maulide. Genoge gafumide mpapula za maulide. Wano mpogwa mseduke era. Ku Radio Buju. Radio yomu tuwabuli jo.

0: muri gwempereza tukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
2: amawulire agasensuddwa ageke nenyeze dwa amawulire agesigika ganoge mawulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
3: wasuzo otya omulungi abuliriza radio yomuntu wa bulijjo radio buddu kadde ka mawulire Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro oga kusomera. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Maxson Oboth abuulidde kati abatuuze mu bendo bendo lye Bukedia nti bwe baba bakwegobako nabe w'obwavu balina okukakasa nti beenyigira mu kulima emmwanyi n'okulima kokoa. Bino abyogedde era ategeezezza nti enkola zino zigenda kuyambako abantu eno okwegobayirako ddala nabe w'obwavu era gufuuka omuwazi ogugenda okuyitwamu okusobola okulwanyisa obwavu. Agambye nti enkola eno etongozeddwa egenda kuyambako nnyo okusobola okulaba nga efuuka olugendo olw'okugaggawala. Bina byogedde wakati mu kutongoza enkola ey'okulima emmwanyi ne kokoa gye batuumye Coffee and Cocoa Household Poverty Eradication Initiative ng'eno etongozeddwa mu bendo bendo erye Bukedia ne kaweefube w'abantu okubagazisa okulima ekirime ky'emmwanyi ne kokoa basobole okugaggawala. Omukolo guno gutongozeddwa amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Arupo era ng'ono naye akubiriza abalimi okufuba okulaba nga balima emmwanyi ne kokoa ssaako okulima ebirime ebirala ebiriwo gamba nga okulima ebibala okulunda ebyennyanja okulunda ente z'amata enkoko embizi n'ebirala era n'abasaba nti nadde nga bino byonna babikola tebava ku mulamu ogw'okulima emmere. Ate baba kulembeze mu district ye Rwengo okubadde ssentebe wa district munnannuupu Kizito Abasi bakansala ab'ekikugu n'abalala bakubaganya empawa ku muwendo gw'ensimbi gavumenti ze yagerekera bannannyini mayumba ag'okusasula ng'abamu naddala bannabyabufuzi bagamba nti guli waggulu nnyo ate abandi okuli n'ab'ekikugu bagamba nti gusoboka bulungi okusasulwa olw'empeereza ennungi esobole okujja gye bali bannalwengo. Segujja Sadiki bano bagenze okubagana empawanga abalaba.
4: Okusinza ku ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo, Kizito Abbas Bidini agamba nti yatuulakoko n'omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule ey'ebyensimbi Ramadhan Gobe Mbu ne balagana nti nno yo nga disitulikiti y'e Rwengo basobola okusolooza ebitundu 8 ku buli 10 wabula ate bo bakansala abamu bagamba nti n'ebitundu 8 ku buli 10 nazo ensimbi zino nnyingi nnyo mbu balina okusigala nga basolooza ebitundu 6 ku buli 10. Ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo Kizito Abbas mu kwogerako ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo alina by'annyonnyodde ku ky'okutandika okusolooza ensimbi ku mayumba nga bw'owulira bwannyonnyola.
5: Bulijjo tukaaba wano nti ssente tulina ki? Ntono ka local revenue. So ate bulijjo nga tetusolooza ku property rate ate oluusi ba commercial officers mu sub-counties zaffe ne town councils nga basolooza nga bwe balabye. Kati saa zino baba balina ki? Guideline. Era omuntu ajja kujja okwekubira omulanga ng'alina ki? Guideline nti ssentebe commercial officer ssente z'asaba nki? Nnyingi valuation gye nnina eri bw'eti ate ssente z'asaba ziri bw'eziti. So kigenda kutuyambako okuggyawo eyo embeera ya gafula ebadde ekola ki?
4: Mu mbeera y'emu Kizito alaajanidde bakansala bamwegatteko mbu bagende mu byalo ebamatize bannalwengo nti ensimbi zino si za disitulikiti oba si za Abbas ng'omuntu nga ssentebe nti wabula gavumenti nayo yakibasuulako wabula ate nga tebayinza kwesuulira gwe nagamba nti kubanga ensimbi zino newankubadde nti gavumenti eyagala okuzisoloozeza amayumba kitegeerekese nti ensimbi zino zirina okuddanga mu bantu okusobola okukola ebizibu by'abantu okugamba nga enguudo embi amalwaliro n'ebintu ebirala bw'atyo n'asaba bakansala okumuyambako bamatize abatuuze ensimbi zino bazisasule. Bakansala nga bakulembeddwamu kansala Sekayiba Muniru ono nga yakiikirira abakozi ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Rwengo agambye nti ensimbi zino nnyingi nnyo baalyagadde nnyo bamatize abantu mu kubasoloozaamu ensimbi n'ebitundu 6 byokka ku buli 10 nti n'ekyakiyamaniye nnyo okutuula n'omuwaliso w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi kyali kikyamu obutasooka kubeebuuzaako bo nga bakansala kubanga bo baalisobodde okwogerezaganya nabo mbu n'abakkiriza ne basolooza ebitundu 6 ku buli 10 kubanga embeera y'abannalwengo mbi nnyo naddala mu byenfuna. Ye omukubiriza olukiiko lwa disitulikiti ye Rwengo Kanyesje Innocent Maluksi ye asinzidde wano mu kwogerako ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo n'agamba nti enkola eno nti nnungi nnyo kubanga engeri gye kiri nti gavumenti eyagala okuzza mu bantu ensimbi zino bakkirize batandike okubasoloozaako ensimbi zino naddala ku mayumba gaabwe basobole okubakolera ku bintu byabwe ebibaluma. Kinajjukira nti ssentebe wa disitulikiti ye Rwengo eyawummula Kitata Ibrahim bwe yaviira mu bukulembeze wa disitulikiti ye Rwengo ensimbi zino yaleka aziyimirizza era naye bakansala naye yennyini zaali zibeetakuza omutwe kubanga bannalwengo baali banafuna nnyo naddala mu byenfuna nga tewali munnalwengo ayinza okusasula ensimbi zino kubanga nnyingi nnyo ate ng'embeera yaabwe mu byenfuna si nnungi. Wabula mu kaseera kano ssentebe eyamuddira mu bigere Kizito Abbas Bidini muna NUP alabika ng'afunvubidde ng'ensimbi zino ayagala batandike okuzisolooza n'ebitundu 8 ku buli 10 nga beetegereza enteekateeka eno nga bw'eneetambula mu mwaka gw'ebyensimbi oguddako 2026/2027. Nze Sseguja Shadik bazannya n'engo ku Radio Buddu, Radio Muntu wa Bulijjo wala mu disitulikiti ey'e Rwengo.
3: Ate baba tuze mu ggombolola y'Ekyesiga mu disitulikiti y'e Masaka bavuddeyo ne basaba gavumenti okubeera ennenkanya. Eka ngavule musajja waayo abadde osiwe ggombolola y'Ekyesiga ogwalawire. Eyakubye amasasi mu bantu ababadde mu bbaala emu mu kabuga k'omunda ebalwaggulwe mu kiro ekya jjo. Okukakkana ng'ebbujji ery'omwaka ogumu n'ekitundu Mbazira Ashraf lifiiriddewo n'abantu abalala ne bakubwa era ne babuuka n'ebisago bali mu malwaliro ag'enjawulo bajjanjabwa. Bano nga bakulembeddwamu Kigondo Edward Ssewanya n'abateesita n'abalala basabye gavumenti okubeera n'obwenkanya eri abazadde abafiiriddwa omwana waabwe. Nannyini bbaala n'abantu abali mu malwaliro omusirikale ono avunaanibwe mu mateeka weewe ekibonerezo ekikakali kubanga ne gwe yasse naye yabadde ayagala obulamu.
6: Badde afuna obwenkanya kubanga omuntu wokera amakya n'okugwa amasasi ng'olwani ya mukazi omukazi obukazi ngate abakazi bangi kiba kizibu nnyo kati balamu omwana omukyala adde akutta omwana omukyala bamukubye essasi omwana n'afa essasi erimu ne liyita mu mukono balina amasasi mu kabina. Kutufu gavumenti yali badde eteekayo omutima kati ku saawa eno bannakyesiga ne balaba nti ono omukulembeze nga osi omulamba mukozi wa gavumenti naffe ne tulaba nti nno naffe tuganyiddwamu omusajja omugunjula
7: osi ku kintu kye yakoze wano erwagugwe n'alyoka akuba abantu amasasi n'atta omwana w'omwaka gumu n'ekitundu ne bamawa omwana essasi ne limukwata ali mudwaliro n'omulala ali mudwaliro yamukubye mukabina essasi likyalemeddeyo tulina nno entisa y'amaanyi bannaye gavumenti tusaba tuyamba era tusaba bwenkanya.
8: Nannyini kifo nannyini bbaala naye yeetaaga obwenkanya kuba ekifo kye kyetaaga okuddaabiriza babeera mu mabanja weewoze amadirisa ogayiye nannyini kizimbe naye agamba ddaabiriza awantu wange so ne nannyini kifo naye teyeetaaga kubuusibwa maaso ssebo.
3: Abatuuze bano bategeezezza nti osabadde yeeyisa mu ngeri etagasa era nga yalibanga ye muviiriddeko n'okukuba omuntu essasi kubanga abadde tamanyi musenzi.
6: Osaabadde akalagala ne pisito nga buli bbaala yonna ey'Ekyesiiga talina gy'atamanyi ng'atajjira na mu byambalo kyokka ng'alina emmundu ng'ate akeseza mu mabaala omusajja omukulu oyo ngate mukozi wa gavumenti.
7: Waba yagambye nti njagala mukazi nga ye aba amwagala tugamba nti kino kye yakoze nti kyakyasookeddeku kyeyo amabaala kuba abakazi badde babonamu nga yebo abagamba nti njagala mukazi era ng'atiisatiisa abantu naye kati waba yakubye abantu.
8: Nawo omukyala eyajja ekyambalo ekyo ne bakimuggyako kubanga kateekeddwa kukola ki kubeera nakyo naye nga naye abadde atanso yali atanso okubeera mu kyambalo kya poliisi wabula abadde takyakikozesa naye nga tava ku piki ne osi mu mbeera eyaddiri we bakusanze ate kibagaana kuwaayiriza ne bakuteekako kyonna olw'embeera y'essente olw'embeera y'okugenda mu bakazi olw'embeera y'okugenda mu ttamiro z'embeera ezo osi z'abadde yeeyisaamu kugamba nga yava mu mbeera eyeyisa mu bantu.
3: Saalongo Mutawe Lawrence nga y'omu kubatwala ebyokwerinda mu kitundu kino omwagudde enjege eno aliko amagezi gawadde bannannyini bifo nga mabbaala.
9: Kisooka abali mu mabbaala basulamu emisana babeera beebasa kati olowooza obutereekevu bugenda kujja nga bali abasula mu mabbaala tebakola balina kubeera nga bakigomya batuuze balala kubaggyako byabwe kutta bantu z'entalo zetugenda okuwulira ezitagenda kuggwa tusaba batwongere ne ku basirikale ku poliisi yaffe y'Ekyesiiga kati eriko station eriko abantu nga 8 naye bakuuma abantu mu ggombolola yonna bagenda kumpi mu kakadde akalamba kati gwe tunuulira obale nti tugenda kikwasaganya tutya kuba mulanga eri gavumenti mutuyambe naffe ab'amabbaala twebeereremu bw'oba olaba ng'ebbaala tasobola kubeerako sirite sigala wosa watano niyo kutonde kama kaga musambu buba hudde mwababi batu ya hudde ringa boba kwenye banyo dembubalo butono dono hudde hudde wali kwenye rao abantuwa gena kuongere okufa gena kula wachivaita mob justice tu gena kuongere okula vete mweli suse nore chukusava ama mabala mfone security boyevere mye balo hudde woi no kugala wo nebo chivachi nyumye chitia wagai wanae kwangu mtu wafira mbala yu vaso bolo kugala nota damukola.
3: Osi Ogwala yogiru wako, polisi ye Masaka ngeri wa mune icha na mukaka ya mkutedda. Nga wetu ogerira binakumi waku polisi ye Masaka nganu kunonyeleza bwe kugenda mumaso. Ate kaka chiko kebi okulonda mugwanga, nga kekajie kale angirire. Enako ezo okulonda na mwabu chiko webi alemiruka wa muna uchiko wabachala. Basente bebe gomboleze nja ulo mu district ye Rwengo bavuddeyo ne bakubiriza abatuuze baabwe okubeera abeegendereza nga balonda abakulembeze bano kubanga bangi batandise dda okubagulira n'obuntu obutonotono muli okubagulira omwenge omunnyu sukali n'ebintu ebirala songa obusobozi bwe balina bwakekwa. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola y'e Malongo Ssenkyama Simeewo bagambye nti okugulirira abalonzi kususse ate nga kukulembeddwamu abo ababadde ba ssentebe nga tebakoledde bantu n'olwekyo abalonzi basanya obutagwa mu butego buno.
10: Era kampeni waffe zaatandise abanywa waragi bali mu kunywa kampeni zigenda waggulu naye nga tusaba abantu baffe ddala b'eggombolola y'e Malongo baliwo bakyamaani abatatuyambye ng'osanga mu bufunze enkaayana tezigwa ku byalo ate nga n'ekitufu abeera akiraba n'omuntu akola endagaano nnya ku kibanja kimu nga badde kyamaani ero si wano kyamaani n'omusanga ng'abaana be bakonye stampu nga bajjulira fuba Malongo tuli balunzi oli nabba ebisolo n'akosa stampu so omukisa gukomyo mu ngalo zammwe mbakubiriza okugenda mulonda abantu abajjo okubeera nga bayamba ekitundu sirwa 12 sirwa mutwalo ntakuwadde akantu neronda omuntu ajja okuyamba abantu baffe jane weesanga mungeremu obendala nsaba mikwano gyange tulonda abantu abajja okubeera nga beesimbu.
3: Ono era asabye bassentebe bonna abaliko mu kiseera kino okutwala sitampu ezabaweebwa ku bitebe by'eggombolola nga bano bonna abaana ababayiseemu mu kulonda okunaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu gye bajja okuzisanga batandika okukakalabya.
10: Bakyamaani be Rosuwanu abalina sitampu basanye okubanga bazikomezawo ku magombolola basanye okuzikomyawo ku magombolola ne mugaya ne muvuganya ate ana abayiseemu sitampu eyo n'emuddizibwa oteekwa okuwaayo ofiisi ate obozeemu ogifuna ne baddamu ne bakuddiza sitampu eyo so basabe ne banyabo mbasaba abalina sitampu ezo munaku amakumi asatu mugeze okulabika nti mujja kugombolola era bantegeezezza ng'ennaku z'omwezi okuvanga 15 tuuka nga 19 kwe kujjayo empapula okulaga nti ogenda kwesimbawo mukulu Ssekimpi Gerard yakula ebyokulonda mu Malongo neeze nga kyamaze embeera political head wa sub-county sebitambula mu byofuzi nsanjo bitegeeza abantu bange nibamanya kyekitambula.
3: Ssentebe Simeewo akubiriza ab'emiruka egitannalonda bukulembeze bwazisako eza parish government model okuzironda mangu ddala kubanga gavumenti yabaweerezedde ensimbi eziwera ddala obukadde 2,000 bazikozese basobole okwekulaakulanya beegobeko nabe w'obwavu. Alabudde abakulira enteekateeka eno obutatoola ku nsimbi zino buli omu bamuwa kakadde ke kalamba akajjudde asobole okwekulaakulanya. Kyaddaaki abatuuze mu Town Council y'e Rukaya mu disitulikiti y'e Kalongo beekozeemu omulimo okuyamba ku mutuuze munnaabwe aliko obulemu Ssemanda Fulgensio ng'ono n'abaddukanya Town Council y'e Rukaya babadde bamulabudde nga bwe bagenda okusenda akayumba. Ennyumba ye gye yeezimbira ku kkubo mu kikwekwete kya trade order ekigenda mu maaso. Kalungi Martini ali eno ebikira kabituwe.
11: Abakulembeze mu kitundu ekyo nga bakulembeddwa mu baka wa Kalungu East Yusuf Kiruluta Nkeretanyi basitukiddemu era ne bayambako omutuuzo ono ng'omubaka Kiruluta Yusuf Nkeretanyi Junior amuddukiridde ne bulooka z'amatafaali eziwera ddala 12 bw'atyo omubaka Nkeretanyi n'asoomooza abakulembeze abajjukira abatuuze baabwe nga bamaze kufa olwo ne baleeta amabugu kyokka nga mu mbeera ng'eno babeerabira onalebo Nkeretanyi bw'atyo asabye gavumenti okulowooza ku bantu nga bano abaliko obulemu abayita mu kusoomoozebwa nga kuno gavumenti eno ebalowoozeeko kyenkanyi.
12: Ekisooka mwami ono alina obulemu ate ng'omulimu gw'akola makanika wa bugaali okumugamba ajjewo ennyumba eno egenda okumugwira tekikola mu makulu ng'ate tomuyambye kubanga obugaali tasobola kujjamu zizimba nnyumba ngero olaba w'asobola okukoma kwe kubeera wano sera ebisinga nga abakulembeze tunyumirwa nnyo okwanguyirwa okujja okuziika omuntu ne tunakuwalira wamu naye ng'ennyumba emaze okumugwira. Ya tebo tuvayo omuzungu agamba anti prevention is better than secure.
11: Mubamu kubatuze abeko zemu omulimo kubaddeko ne yali sentebe wa town council ya Rukaya Tamale Chelsea kosa no mukise wa Rukaya town council eranga ya myuka sentebe wa district ye Kalungu Kasaga Paulo bonna bakunze abantu abalala okuyambako sema andafuru jensi okulabanga enjuye emalirizibwa
13: ku mulimu guno ogwokumuterawo ennyumba wakira emizigo ebiri addemu afuna obulamu obulungi n'abaana be ne famire ye nga tebali mu kutya. Olwaleero omubaka wa Kalungu East omukulu Nkeretanyi atuwadde amatafaali 12 n'agamba mutandikirawo omulimu gutandike nendirwa naawe badi n'atuwa omusenyu gwonna na buli omu atuyambye.
14: Olwaleero tuli wano mu kyalo Kulubya ewa mutuuze waffe Fulgencio Semanda. Town Council yavaayo ennyumba ye n'egiteekako XC mu mbeera eno eya trade order na tekirizibwa mu kitundu oba tekirizibwa kubeerawo olw'embeera mweri. Twavaayo ng'abakulembeze ne tutandika enteekateeka ey'okumuyambako.
11: Wabula Semanda Fulgencio yeebazizza nnyo bonna abakulu abamuyambyeko ku mulimo guno.
15: Tufunga bala sikyalina busobozi busobola kuzimba nnyumba. Kalimu kendimu kali kabugaali kwobeera olunaku. Olumu obutafuna kati nga nafuna disente zizimba ennyumba. Gwe mulanga gwe mwawulira bannanga ab'emikwano mwenna buli omu anziruukidde butani omubaka waffe tufuwano yenkuba yeebadde misabu nga nsula ntunula nga nti akayuma mumanyika genda kugwa.
11: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
3: Mpuliriza n'eggulire eryokola ky'amaanyi okuwuliriza rediyo ey'omuntu wa bulijjo amawulire ag'obudde buno geego ku ssaawa nnya 5:06 ne ssaawa zaffe eziddako tujja kuwa amawulire amalala. Nze Sonko Judy muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
2: Gigabada maulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio Buddu esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa mindi embelebelye webale kuuliriza radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
16: Obadde okimanyi nti okulya enva endiirwa kya bulabo nnyo eri omubiri gwo? Kale fubanga okulaba nti buli lw'oba ogenda okulya emmere oteekako enva endiirwa oba ofuna enva endiirwa. Kino kijja kuyamba omubiri gwo okubeera omulamu obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Nga tujja kuzibya kabiri mu etaano egya Radio Buddu ngeri kumpa wefa bakule weereza Obuganda ne Uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ng'eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo. Kati Radio Buddu agenda kutuuka ku bawuliriza baayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya Radio Buddu 25-2 era nga b'ebijaba mwabalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 19 ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungeezi. Radio Buddu yonna ejja kusibawo ebijaba mu tawuni. Tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo muli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba Radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma Kayaga Nkundu wa CBS Luwanga kano ne Kibimba Kawuniro bakijula Kapochi Busumbi bijaba mu Kisiraamu Jaga Mudusana na bitundu ebiranyewo fena tusaleka ebijaba nga 19 ogw'omusanvu anti Radio Buddu esazeeko Radio Buddu at 25 batweli jeko naye nga tetugwoka batweli jeko naye nga tetugwoka kati tujja kuza emyaka 25 nga faba tudde waggulu wazo
1: Radio Buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Tandi kibanka bwetu bwetu lese bukolokolo musawe semba yo esawe yokune komekeza program sekukera buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto kikulanga kinywevu gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank erungamizi wa banki enkulu eya Uganda.
17: The sound of love is
2: sports. Sports. Sports analysis. On a sports analysis, one of the problems of Kedah.

0: anti olw'okuba nti teyagala nnyo kusasula bantu beebeesanze ku nguudo okwo gazi ya nguudo ezo, naffe ababoda tube nga tusobola ovviira oluguudo takisiwe paakinga tweyongere emabega. Yensonga lwaki osanga ng'obuguudo bakola bufunda ne tusobola obba nga tuli ku kkubo. Ekirala, gavumenti yakola oluguudo luno mukono loodi n'ekola omwala guno nga mugazi ate nga munene, kituzibuwalira okudda emabega. Gavumenti esobola otuleeterayooko bikalavaati ne tubika ku mwala guno ne tuba nga tusobola okusemberako emabega.
1: Wali mu bitundu by'emityana, abantu bakubiriziddwa okukuuma obutiribiri enguudo mu bitundu gye bawangaalira zireme kwonooneka kubanga gavumenti eziteekamu ensimbi nnyingi. Bino byogeddwa Ssekajigo Stewart, ye enginiya wa munisipaali y'emityana, w'abadde ayogerako n'omusasi waffe, n'ategeeza nti kya nnaku okuba nti abantu mu bitundu ebimu baziba emikutu egitwala amazzi, nga kino kiviiriddeko amazzi okwanjaala ate ne goonoona enguudo mu budde obw'enkuba. Ssekajigo agamba nti kyandibadde kya nkizo nnyo abantu okulima amakubo buli kadde kubanga gavumenti egateekako ensimbi mpitirivu.
2: Obuvunaanyizibwa obusinga obukulu era obunene bw'omuntu oyo munnamityana oluguudo oyo gye lwakolebwa, tubasaba n'obuwombeefu okufaanaganako n'abantu abalala mu bitundu eby'enjawulo be tulabye abavuddeyo ne basobola okulima enguudo ezo ezaayita mu bitundu byabwe okulaba nga emikutu gy'amazzi tegizibibwa. Abamu bavuddeyo newankubadde nga ab'ebutonde bw'ensi tebatukkiriza kufuuyira ku nguudo ezo, abamu bafuuyidde omuddo, enguudo ezo ne zisobola okusigala nga zikola omulimu gwazo. Njagala okusinziira wano ku lediyo yaffe ngaazi kubakubiriza ndi munisipalite bwe beevuddeyo neekola oluguudo, munfeeyo nnyo bannaffe okulaba nga mulukuuma nti olw'okuba dimandi y'amakubo nnene mu munisipalite, kiba kizibu nnyo munisipalite emwaka oguddako okukomawo eyo okukola ku luguudo lwe lumu.
1: Nkwabaza otu wakade na uliza radio budu radio y'omuntu wa bulijjo amawulire ag'obudde buno geego. Inze Prosi Kabanda na Nyanzi akomata kumira mpeera.
3: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Nga tuja kuzenia kabimu etane jau radio budu ngeri kumpewe faba kule wenezo Buganda na Uganda yona wamuna kuchuso mla mbwa bantunga itamo program za yeze nja ulo
5: yende radio yo chan unamu masakam yasunga yobulu nji
4: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga rabi jaba mbwa lide mpanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo wamuli anteka teka ya mtesisa meme abantu mwaba gendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo wamuna ukutumina kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirtsi nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibima kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga madusana na bitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu esanseko radio budu at 25
6: Walo kuradio budu
7: bulisa wetu k

0: agatunde ebyobulimi okwetoloola eggwanga, sativa gyali. Genda ofune sativa, genda ofune sativa, osobole okubanga weeyagala. Ku 0786 83 333 ne ku 0755 330 133 wefunire ekijimusa kya sativa, osobole okubanga weeyagala. Atugoberera ku Mikutu Gikayunzi, abagoberera ku Facebook, abagoberera ku Instagram, abagoberera ku X, abagoberera ku YouTube, mwebali nnyo mwebalire ddala, namwe abali ku www.radiobuddufm.com, namwe mwebali nnyo mwebalire ddala. Abali ku TikTok Live, ku Song Jude, likinga, sharinga, ate tusobola okubanga tutambulira wamu bulungi nnyo nyene ddala. Olwaleero lunaku lwa baraza, tutandikira mu kanyomero kaffe akagafa mu butale, ate katusoke tulabe biguze bitya ebintu mu butale obw'enjawulo.
1: Manya ebbeeyi y'ebintu nga bw'eri ng'owuliriza gafa mu butale wano mu pulogulaamu Twezimba, nga gakutuusibwako konkofeedi abakukolera ebirungo ebiyamba ebisolo n'ebinyonyi okukula obulungi, olwo gwe n'osigaza kimu kyakuyoola mu simbi. Kati nyumirwa ebirungo okuva mu Konkofeedi International. Ebirungo bino bifuna okuva mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi ko n'ebyobulunzi mu ggwanga.
0: Banafa ba Konkofeed International, Konkofeed International beba kuletera ebirungo ebyogenda okuyamba ko kuyabanga byolunda nga bikula nga byeyagala ate ngo bifuna mu amagoba. Bakuletedde kirungo kya meat booster fortified mu abalunda enkoko ezenyama, kigenda kuba yamba ke nyinkoko za mu kubera ne nyama nga nonji nga zikula bulungi ate nga zeyagala. Bakuletedde egg booster fortified mu abalunda ezamaji, kirungo kino kiyamba ko enkoko yokubika maji nga manene bulungi, enjuba yagonga etegerekeka ate era nga gawuoma ate nga magumu bulungi. Kakati bakuletedde kirungo kya glucovit, ekirungo ekyo echo cha glucovit chikuyamba kwa ulabange koko zona dole buto nga tezifuna stress. Kale nowe kwa te Konkofeed togenda kwejusa. Maduka gonaga tunde mele yebi solo na yebi nyonyo kwe tolore gwanga, Konkofeed jari era genda yo osobole kumufuna, osobole okubanga we ya gara mumbere yo. Kale nubana faba Konkofeed bivatu sako akanyomero kafika na kagafa mubutale. Obutale buyimiride bwebuti katandikire kubirundibwa. Mubirundi bwa mchisera chino, amata ama pimerita igula sinji lukumo lukaga, lukumo lunana ni nkumi biri, na kuzina wali wabaga fumbo, wali wabaga fumbie, asobo lukuguze chikope chinene lukumbi biri, oba lukumi. Kakutede mune kasukari, pint, lita igula nkumi satu satu bitano, ate omuzigo gwente, omuzigo kire remede yoku mitualo, ebiri ne chitundu, ebiri chitundu, ebiri kasanfu, ebiri kanana, wetambulirawo. Kakati ennyama yente kile eriku mutwalo gumu kanana wa ni Masaka mu kibuga Kampala mitwalo ebiri, ate mu byalo n'ogumu akakaga gumu kasanvu ojifuna. Ekibumba kilo yebiri satu ebiri ebiri kitundu. Ennyama yembizi kile egula mutwalo gumu mwenkumi nya gumu kakaga witambulira. Kakati embizi ente zirundi bwaziri ku mitwalo musanvu kumi kisinzira ku lulyo. Kakati nyama ye yomutwe yente ya gumu satu, enkoke ngande enkazi esera bajitunde mitwale satu ate mpanga mitwale etanu. Ekirenge kyente kimu kigula omutwalo gumu. Kakati enkoke mpanga eya kreira eri wakati we mitwalo ebiri n'ekitundu ne mitwale ena kisinzira obunene bwayo. Ata majama nene tre egula omutwalo gumu enkumi biri gumu satu, amatono tono gumuru kumi wetambulira. Kakati enkoke mpime mu kilo abatunda mu kilo bajitunda wakati we sirinji omutwalo gumu n'ekitundu n'ogumu akasanvu. Ate naku zino balese ebitundu nti tugenda kuguza nkoko nkulu zokka, tugenda kuguza bisambi byokka. Kale nosobola okweroboza mu mbeera eyo. Kakati ebyo nga tubivuddeko, abali na sekoko, sekoko ziri ku mitwalo 15 empanga 13 15, ate ensera zigula kati we sinje mitwalo musanvu ne mitwalo munana. Embata peya eyo kulunda bajitunde mitwalo 5 emwe kuze eba ya mitwalo ene ensera ku 5 ate empanga mukaga kitundu ku musanvu nayo we bajitunda bwete bweri. Katugane ko kubirime, tutunulire ebirime nga bwe biri. Ebirime kamba tandikize wano ku kasori kilo eri kusiringi 10 etandikira kusiringi 9 mu 5

0: chikumi lukumu chikumi mwabili atandi sokala kakana atandi sokala na yato omukadde wa bei muko okusinga omupya kakati obuunga kilo amakumi atano buli wakati we mitwalo 10 ne mitwalo 15 kati ate yo kilo eri ku 12,200, 23,500, 24,000 bobo genze mu kyalo nylon yalemedde mu bei wa guru we twogerera bino nylon kilo egula wakati we singe 12,500 ne 13,700 kilo ya nylon 25,000 chachu agula siringi lukaga 5 okutukira dala mu siringi nga 8 bweruli tugende ku kamwanyi kaffe akamwanyi kaffe embisi kile gula katuwe siringi ya 12,300 ne 2,700 2,300, 2,400, 2,500, 2,700 eyo mwanyi embisi ye kilo endebe abatundira mu ndebe egula katuwe siringi ya 3,500 oba 3,000 3,700, 3,800, 3,900 paka ku 4,000 kakati kiboko kile eri wakati we singe 15,500, 5,600, 5,700, 5,800 etambulira ddala okutuuka ku siringi kakaga ate kase agula kati w'omutwalo gumu mu 10,300, 15,000, 2,200 okutuukira ddala mu mutwalo gumu 12,900 enanansi emu egula emitu 12,200, 2,600, 3 eyo ye nanansi amatooke gagula enkota etandikira ku mutwalo kati tujirya mutwalo gumu kitundu ebiri ebiri kitundu esatu esatu kitundu weri esatu kitundu neba nkota ennaku zino naye nga amatooke gakkiriridde ddala kandizi akalamba akakota okuva ku mutwalo gumu n'ekitundu in fact katandikira kusinji kanana gumu kitundu wekatambulira awo bogo y'enkota mitwalo ebiri gumu kitundu nayo weri ate ekiwagu kya bogo yekyengedde kiri ku 15,700 wekitambulira obutundu obunene ensawo egula emitwalo 25 kwana ate obutono bo butandikira ku 15,650 okutuukira ddala ku 19,000 kasana mukalaba kasana mukalaba watermelon emu ya 13 n'okudda waggulu ebijanjalo ebikalu kire etandikira ku 12,500, 13,400 ate n'okudda waggulu kakati ebiralo obumonde akuti etandikira ku 1,000 ensawo y'obumonde ensawo y'obumonde etandikira ku 18,000, 18,500, 10,000, 15,000 awo wetambulira oli ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu tuli mu program twezimbe akanyomero ke tulimu ke kagafa mu butale wamu ne bannaffe aba tuli wamu ne bannaffe aba Conkfeed aba kugamba nti noonya ebirungo bya Conkfeed togenda kwejjusa ate obulamu butambula osobola otubuulira naawe wamu eyo bigula bitya abali ku TikTok live sheyalinga likinga ate okomentinge no commenting otubuulire mwe wamu eyo ebintu bye mugula bigula bitya ebiri maduuka kilo ya sukaali 3,300, 3,400 ne 14 omuchere gwo kugula wakati wesinji 13,900 n'okutuukira ddala mitwalo ebiri waliwo kilo y'omuchere nga yeri mitwalo ebiri mitwalo ebiri nga kilo y'omuchere weri bantu mchere baguli ogwe bei mutwalo mitwalo ebiri ebinyebwa kile gula wakati wesinji akakaaga n'akasanvu 5 ebyempeke 5,5,5 ate ndabyo kuwa na wambuza katasa ka mukene mukene akatasa kagula wakati wesinji omutwalo gumu n'ekitundu n'ebiri mukene by the way wa bei ensawo y'amanda egula sinji emitwalo 6 ku 8 eyo y'ensawo y'amanda kisinzira ani akuguza waliwo ne bamanyi okugalimbira mu mbukano kasaana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo oli ku rediyo y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu kyetutumula endagu enganda ne balugu ebyo bigula wakati wesinji 12 n'omutwalo gumu n'ekitundu ndabyeko ku nakati agula wakati wesinji 5 n'15 emasanafu muganda nge sempera Vincent yangambye nti emasanafu lita ya mafuta ya sinji kasanvu nga ebei nene rinye. Okutandika ngalumu ebisinga bigenda kulinya era na mwabanywa ku kabisi akabisi agenda kulinya mu mbeera eyo. Oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu, njagala kwebaza webale nnyo webalire ddala tojjanga okwo webale nnyo balire ddala tojjanga okwo. Njagala kusooka kujjawo baka buno katono bwe mbujjawo naawe otubuulire teeka teeka otubuulire nti ewamwe eyo mubikula mutya. Bwenzi jawa waka buno kanzije, ate tusobola okubanga tweyongerayo. Tova ku radio y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu.
1: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Bela mwegendereza anti okweli nda simu ti. Bela mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutusi bwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo kikuwa mukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
2: Absa Bank, your story matters.
3: Kano kagende eri mwa bazimba kabuyonjo, fuba okulaba nga kabuyonjo gyozimba eri kechi tuli nga kifunda olw'ensonga nti abaana bayinza giyingiramu oba okuzannyiramu omwana n'ayitamu n'agwa mu ttooyi. Beera mwegendereza ng'ogizimba.
1: Bela mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo kikuwa mukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
2: Absa Bank, your story matters.

0: Wali wakati musawe yokuwidi ya program Twezimbe wano kredio budu.
1: Dakika makumi ya wili mobilize zaka itakusawe tanu. Weba likuliriza tulimu program Twezimbe. Nze Sonko Jude muzukuru wachi soro omuso. Weba likuliriza. Sawe ni yoku bili tuogira ku business into notono. Mbade nkugambo busonga busatu. Akaso kanka maze. Akoku bili nkugambie. Nti obadde otegera. Tuasose omanyi business yo. Kati otegera business yo. Dio lil understand your business. Business yo jitegera. Echisoka, business yo manyo mugaso gwayo. Purpose, mugaso gwayo. Manya akatale kotunulide. Kweko understanding. That is understanding your business. Akatale kotunulide. Kotunulida. Katale chi. Ba customer abo bebani. Sente zozofuna. Zitambula angabu ozagala. Chicho yagala okutuuka kwa mu business eyo. Chicho yagala okutuuka kwa mu business eyo. Bichibi oyagala okusokera kwa kukuza mu business yo. Oyagala kusoka business ege joba soka kukuza base ya katale. Eyo na bigwa mkutegera business ya kasemba yo. Akasembera yo dala. Kakusatu na ye kakulu. Kali oyagala business yo. Oba chitekere dala mukwano loving your business. Bobo yagala business yo ekolere ewangale eberewo jagale. Abamu business teba jagala. Cho yagala to chikosa. Bulibuwa manyanti echintu ochagala. Ofubo kwe wale ebi chikosa. Business yo bobo jagala. Ebi jikosa ogenda bie wala. Obuyonjo bwa business yo. Weke njini ajikola ko. Omutima ogwo ogwina byokola buli lunaku obikola na kuagala mu business yo enkuma gy'okuma mu ebitabo bya business yo ba customer abo okimanyi nti nabo omanyi nti waliwo abantu ababogoka nga akimanyi customer ya ino jimiriza o business kyokka customer nga abogolera mu bogolere n'ebirala ebigwa mu kowerio kakati ebyo bw'otabikola business yo bantu n'oba nene tegenda kutambula jagale jitegere jimanye bitambule. Kati mwami chiseka katubulire kubuma bwemberenge obwa ulero manyikali wako wetaga mu business jomazo kutegera no wagazi mwebuli
2: omuliriza wa radio kutu kulamu sisa kwa sebo nawe nyebo Joseph Zero omuliriza elinyari yange uze chiseka Joseph mga uli wano kukepi meto wako mobile mchikorela mchipeche mu. So, mwebi ebipa byebyuma ebikolebwa wano, tuyinawo n'ebyuma ebikalirira enkoko. Bikalirira enkoko nga namba ate bisobola okukalirira n'ezebifi.
3: Kale tutandikira awo mwami Kiseka, tusooke tumanye. Otandika otya okufuna ekirowoozo ekyokukola omulimu gwo mu mirimu gyonna?
2: Ekirowoozo kino kyajja luvannyuma lwa kubaako ne mukama wange gwe nabanga nkolera. Yeyanjigiriza okukola emirimu gino era kwe nafuna okusikirizibwa okutandika okukola omulimu guno se.
3: Waliokola wa mukama wo wagula wanga gufuna?
2: Mu kiseera ekyo olw'okuba nali nkyali muyizi ebyokufuna by'omulimu guno nali sirimanyi nnyo kiwangu. Naye ekiseera bwe kyagenda kyetoloola nagezesa ku mikisa gyange nga ntandika na kusiika mberenge ku street. Nagenda okukizuula nga kiina kye kingattako mu bulamu bwange.
3: Yes.
2: N'ensalawo nkyongereyo mu maaso.
3: Kati ndaba omulimu guno ogw'ekyuma nga kiwedde gugwa mu kwokya byuma. Naye ndaba nga gulimu emirimu emirala kubanga ndaba gulimu wayaring, gulimu amasannyalaze. Gulimu masannyalaze naye waliwo omuliro, waliwo wagenda omuliro. Ndaba wali switch ezamatala n'ebirala. Mulimu guno okola gwokka ogw'okutulumya akawuma konna akajjudde okukola we.
2: Nedda ssebo, tukukola nga ttiimu. Okusookera ddala tetwali ttiimu nnene, twatandika abantu nga babiri naye kati tugenze tweyongerako omuwendo guweze abantu batano.
3: Buli
2: omu alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku mirimu gy'olaba egikolebwa wano ssebo.
3: Bwo nova mu kusika emberenge oyingira otya ato okutandika okukola obuuma buno
2: asaki okusika emberenge saazivaamu nekati nkyazisiika naye nagattako bugasi kiri kye nayige wa mukama wange so nensigala nga byonna nkyabitwala maaso
3: kati ebyuma bino byawukana bitya ogambye mulimu ekyomuliro ekyamanda mulimu ekyo ekya gas mulimu ekya solar mulimu n'ekyamasanyalaze tuve kamu kukamu ekibye kayina ebitafaanagana na byakalala
2: okay kati katutandike n'akamasanyalaze akuuma kano akamasanyalaze ko kali komoni kaludde katale abasinga bakamanyi naye okutangaaza kwoyo atakamanyi ko bw'oba toyina masanyalaze toyina kintu nakimu kyosobola kukakozesa kubanga ko keetaaga masanyalaze kati tukakuwa nga kawedde ng'ekibulako kukafumita mu soketi kubeerawo na nayironi buto n'ebirala byonna ebikozesebwa ng'obuveera omunnyu n'ebikuyambako nga okusena emberenge z'onaaba osiise okusobola okuzipaakinga so bw'omala okukateeka mu soketi olina w'okasaanukula wano w'olaba ku sefuliya n'oyiwayo emberenge emberenge ezo tuzitabula wamu n'ebutto tufuna ekintu mwe tuzitabulira esobola okubeera esefuliya kasobola okuba akantu ka pulasitiiki so kwe tusena emberenge nga za kipimo ne tuteeka mu kuuma k'amasanyalaze ako kenjogerako oluvannyuma onyiga ku swiki eno eteekako
3: ekuko
2: kenyini so ne katandikako okuzisiika kati otandika okuwulira nga zibaluka omanya ddi nti ziyidde era ziweddemu ogenda okuwulira nga ezibadde zibaluka nga zirekedde awo okubaluka ng'omanya kati awo ziyidde oba olina kuswikinga off oziggyemu ezo eziba zisigaddemu kubanga wano bwe ziba zibaluka ezimu zivaamu naye ate mubaamu n'ezisigalamu so kati oba olina okuswikinga off n'osooka oggyamu ezo ezirimu n'oluvannyuma n'osena endala n'ozzaamu ekyo kiri continuously paka n'ogamba nti maliriza okusiika ako keeka amasanyalaze
3: ekisooka okukawula ku bulala bwonna ko okukakozesa olina okuba nga olina masanyalaze
2: olina masanyalaze gokka kati katwogereko okakozesa ku manda kano akakozesa amanda nago olina kuba nga olina manda gokka
3: togamba nti nja kukozesaako ku nku
2: akamanda kakozesa manda gokka
3: yes
2: kaakati nako kayina wano kyakosto
3: kayina esigiri
2: kayina sigiri gy'okumamu amanda n'ogalinda ne gakwata amanda ago tuba twagala ne gakwata ne gacyamukira ddala bulungi so si kwaka mpola mpola ate amanda ago galina kuba nga sigaalusenyente kati amanda ago bwe gamala okukwata kati olaba era ku mashini eno ey'amanda kuliko nakwe sefuliya bwe mugenda emberenge ziri ze twayogeddeko nti ozitabula wamu n'ebutto ng'osenera ez'ekigere ekyo kye tuba tukulaze kubanga wano ffe tuyina enkola ey'okusooka okuyigiriza omuntu
3: nga
2: tannatwala bw'oteekamu emberenge ezo kati akuuma kano kenjogerako akamanda kali manyo tekali otomatiki nti kalinako hando oba omukonda baguyita mukonda ya bw'okwatako n'otandika okukyusa emberenge ziri zitandike okubaluka ekitali ku kamasanyalaze kuba kakamasanyalaze onyiga bunyizi swiki ebisigadde byekola byokka enjawulo eyo oba ogirabye so kati kakamanda toyinawo onyiga swiki
3: gwe
2: byonna kuba kali manyo otandika okuzikyusa wano guno omukonda gw'okwatako bw'okyusa bw'onyoola bw'onyoola otandika okuwulira era nga nazo zibaluka ogenda okuwulira ezibadde zibaluka nga zivuddeyo wansi zijjudde mu sefuliya n'ezimu era zivaamu ne zifuluma ebweru n'oluvannyuma owulira nga zibadde zibaluka zirekedde awo okubaluka kiba kitegeeza nti ziyidde era ezisigaddemu okwata guno omukonda gwe gumu n'owunzika ne zivaamu ne ziyuka sayidi eno. era noteka muendala so akukeka amanda ati katuogere ukakozesa amanda nengu choya gala
3: choteekamu
2: chokozesa gwe chokulya nti choina mugunji chokozesa
3: bobo inanku
2: kozesangu bobo ina manda mugunji gwe gwo kozesa kakati kana akamanda nako tukakuma nga bwe tukuma akamanda nenku tukakuma nga bwe tukuma akamanda
3: yes
2: kati wansoso sayo gwanda butono nga naye buliko omuliro
3: wo
2: ekyenjawulo obuleeta buliko omuliro omuliro togukumira muli musigiri osobola ogukumira wabbali oba oguyoola ebbali
3: n'oyiwamu
2: kati bw'oteekamu ogwo omuliro guweeyo eddakiika nga ssatu gutandika okusituka nga gukulaga ennimi gukyamuse kati wali wabbali oba wateeseteese ddenku nga nteme mu butundutundu buli muyinki ezinga mukaaga mukaaga kubanga kuka n'akuuma akakozesa amanda n'enku enjawulo gye kalina buli ky'oteekamu mu sigiri eyo oteekamu kitundu tojjuza so bw'oba oteekamu enku kati enku oteekamu obubajja obuna bwokka tojjuza sigiri ko ne katandika okusitula omuliro ekyenjawulo kye kalina nti kankuwa ekyokulabirako ffe ewaffe mu kyalo twabanga n'ekiyungu gye tufumbira emmere nga omuntu ali ku mutala guno bw'alengera ekiyungu ku mutala guli amanya nti bafumba nga kafulumamu omukka kati kana akakozesa amanda n'enku kalina tekinologiya wanjawulo nti bw'omala okukakuma ne kaaka toddayo kulaba ku mukka ate nga kakozesa nku ne bw'oba oli mu kizimbe munda tosobola kulabawo mukka
3: tekagufulumya
2: kubanga twakakola nga omukka kalina we kaguteeka ne gufuuka ekisiiriiza ko ne kakuwa muliro oguwedde kati nako bwe kamala okukwata obulungi nga bwe twayogedde era esefuliya eno eyakogireeta neetuula bulungi ku sigiri eno ng'okozesa handi eno omukondo oguliko nayo n'oteekamu emberenge kati era nako tukalina mitendera ebiri wekali nga kali manyo n'akali automatic era nga bwe twakugambye n'akamanda nako wekali mu manyo n'automatic
3: akali automatic mumandako kakola kati kanjawulo kikekayina
2: enjawulo nti nako oba si gwotabulamu
3: kakyekolera
2: kati keeko ke twakugambye nga kayeyambisa solar system okubeera nti nno kekatabula mu mbeera enge ziri zireke kusiiriira naye nga wo wano wansi omuliro oba ogufuna kuva ku muliro oguva ku manda oba eri ku solar system
3: kati ebisiika nebibeera ku manda
2: kyekyo kyennyini kakati ku nkola eno ya solar system awuliriza ayinza okwebuuza nti tunaakakozesa tutya akali mobile ng'ate solar system tugisiba ku nju teva mu kifo kakati akuuma kano ku solar system twagalako muliro kuva ku battery kuba lwenjogera solar system tuba twogera ku muliro oguterekeddwa ku battery kakati gwe singa system yemala okukyajinga battery battery yenyini gyokwata n'ogissa ku kuuma akakali toleeta pano n'otambula nayo yonna gy'oba ogenze n'osobola okuba nga bakasitoma batuukako buli omu waali ate onoobawo obuweereza obwo mpaka wonyukira
3: wali wetwogeredde kukenku oba akamanda olina woogambye nti tuteekamu kitundu kitundu amanda kitundu enku kitundu kyekibeerawo singa nkajjuza enku oba amanda
2: singa okajjuza enku oba amanda katiko kalina enkola yaako nti kalina we kayingiriza empewo ne we kagifulumiza kati awo waliwo pressure y'amaanyi esindika omuliro mu bungi kati buli woteeka sigiri n'ogijjuza ofuna omuliro gwoteetaaga kukozesa Uyitirira obungi. Atanda ekyokubiri ekigendererwa kye twali tugoberera nadalanga tuyiya kuuma akakozesa amanda n'enku. Kukekereza. Y'ensonga lwaki sigiri eno era olabanga ekozesa kitundu. Tojijuza. Kuba buli lw'okekereza kyoteekamu wali kyofunamu kiba kiyina kulinnya. Naye buli lw'otakekereza kyoteekamu wali kyofunamu kiba kikabusi.
3: Ako twogedde ku kamasannyalaze,
2: yes,
3: netwogera ku kamanda gokka, netwogera ku kenku n'amanda. Waliyo akakozesa amasannyalaze n'ekirala akakigattako?
2: Akamasannyalaze tetukagattako kintu kirala.
3: Kukasigala
2: kamasannyalaze gokka.
3: Ate akasola?
2: Kati akasola kakati kekano kembadde njogerako akali otomatiki. Nti ekyenjawulo ekiri ku kamanda gokka n'akasola we wano nti akamanda kabeera kali manuale
3: kwa
2: mikono jo gw'otabuza otabuza mikono jo. Kati kadi akakozesa solar system ko kaliko switch kali automatic nti onyiga switch w'obadde otabula tokyatabula keetabulira gw'ona otuula wali n'okatunuulira butunuulizi n'olaba kiwedde n'okola mirimu gyose.
3: Oli ku radio y'omuntu wa bulijjo, radio Budu. Tuli mu program Twezimbe, tuli mu kutunuulira business entonotono. Leero twayagadde tumanyire ddala akawuma kano akasiika emberenge ate tukategeerere ddala bulungi. Tubenga tukamanyi, tuleme kukalaba bulabi wabula tubenga tukagoberera ddala okutuusa we tukategeera obulungi. Bwana Kisekka, akawuma kano ndabye engera kalimu ebika bibiri. Waliwo akasobola okutuula wansi akali station nga wenkatadde wenkatadde, waliwo n'akatambula. Kati njawulo ki mu kikula ne mu nkola, njawulo ki eri wakati w'akatuula n'ekensobola okutambuza?
2: Weyanziza. Kaakati obuuma buno mu kikula ky'okusiika emberenge busigala bufaanagana.
3: Yes.
2: Kati enjawulo eri wano nti kano akatambula tukasibako emipiira egikayambako ng'okavuga ove mu kifo ekimu kasitoma ogenda omunoonyezeeko mu kifo ekirala.
3: Yes.
2: Ekyokubiri kye tukawa akakatambula tukawa safe. Kayina ebokisi yaako mwoteeka ebintu by'ogenda nabyo okukozesa
3: berenge manda biki ebyo
2: ku kkubo gy'oba ogenda okukola.
3: Yes.
2: Ate ekitali kukana akatuula mu kifo ekimu ko tetukawa seefu kubanga wekakolera ate era wekasula. Kati yenjawulo eriwo mukama wange.
3: Obuwangaazi bwo buli butya ku bubiri obwo?
2: Kati kw'obwo obubiri obuwangaazi butandika na kuyiga nkozesa yaako. Ensonga lwaki nakubuulidde nti wano ffe twettanira nnyo nga tonnatwala kyuma kyaffe tusooka kukuyigirizaamu kukikozesa.
3: Yes.
2: Practically si kunyumizaamu bunyumya.
3: Nawe n'okolamu.
2: N'okolamu ne tugamba ddala otegedde ekyokukola kati genda. Yes. Awo obuwangaazi obusooka we butandikira. Kati obuwangaazi obw'okubiri akuuma kano twakakolanga singa oba omaliriza okusiika emberenge naye ne weesanga nga mu kuuma mukyalimu omuliro kyokka ate oyagala kuyingiza kuuma mu nyumba, tosobola kuyingiza kuuma mu nyumba nga kalimu omuliro. Kyategeeza olina okuguzikiza.
3: Yes.
2: Kati toteekwa kuyiwamu mazzi nti ozikiza muliro kuba teri kyuma kyokya kikolagana na kiyiwako mazzi oba okinafuya. Yes. So awo we wali obuwangaazi omulundi ogw'okubiri. So tubakubiriza obutabuyiwangamu mazzi musumulule we tubalaze amanda gaveemu okayingize mu nyumba nga tekayina muliro oba enku ziveemu.
3: Singa gwe obadde akozesa kuba mumanyi obikola.
2: Yes.
3: Omuntu wali mugambye kutwala kawuma ki mukamasannyalaze akamanda n'akamanda akakozesa enku?
2: Weewaawo buli kuuma ke tuyina wano tulowooza nti kalungi naye tosobola kuteeka ku minzaani n'ogamba nti bwenkana. So ku lwange bwe tunuulira akuuma kano akakozesa enku n'amanda akuuma ako kankizo ku buuma obulala bwonna bwe twakayiyaawo.
3: Yes.
2: Olw'ensonga buli omu asobola okufuna enkukula isi ne bwoba oli mu kibuga wano kankuwe ekyokulabirako singa oyagala kusiika kilo 3 ezemberenge weetaaga amanda ga 12
3: kusiika kilo 3
2: kilo 3 omuntu alina akuuma akozesa enku n'amanda yeetaaga enku za shiringi 10 okusiika kilo 10
3: ezemberenge
2: tolabanga akokabaka saving okusingako bulala ate tunoonya okufissa tusobole okulinyisa ku magoba ekyo kimu ekyokubiri nti kangu bwe nkageraageranya n'akamasannyalaze akamasannyalaze tosobola kutambuza amasannyalaze buli woyagala okudda ko kano akamanda n'enku singa obadde mupangisa nga abasinga gye tukolera bizinensi zaffe bweyagala okusenguka wano tosooka na kulowooza gye ndaga akuuma kange kanaasobola okukolerayo mu buli mbeera yonna aa ekyoba wakimala buli wookatadde kasobola okutandika ne kakola emirimu ate akatali kukamasannyalaze kubako singa ogenda mu kifo nga tewali masannyalaze tosobola kubaako nakyokola
3: nga tukyali ku nsonga y'obuwangaazi singa akawuma kanga akamasannyalaze oba akamanda n'enku oba akamanda mbanka kutte bulungi nyinza kawangaaza bbanga ki
2: okay kakati bw'oba okakutte bulungi kasobola okuwangaalira ddala emyaka egiwerera ddala 10 n'okweyongerayo kubanga bwensinza okugoberera emyaka 10 giweze kati okusukka awo mukama katonda y'amanyi
3: ndabako endabirwamu
2: eno yesebo
3: singa endabirwamu eno eyatika kaba kafudde
2: akaba tekannafa ekyo kyangu kiringa pesa ku lugoye bwe livaako otungako eddala
3: kiki ekiyinza okufa ku kawuma kange neneeraliikirira ne ŋŋa nti kati kagenda kunzizaayo mu bbeeyi
2: nenewulira
3: nti motoka bwefa yingini buzibu ba buze
2: kati naddala kano akakozesa enku n'amanda essigiri yaako yanjawulo nga bwe nakubuulidde singa ogiyiwamu amazzi ago ge nakugambye mbwoli mugizikiza obuwangaazi bwayo oba obuleetedde okendeera kaakati eyo sigiri kyekimu ndowooza ku kintu kyoyinza okugamba nti ŋŋenda kuddayo mu bbeeyi ennene ebisigadde bbeeyi ntonotono yesebo
3: omulimu gw'okusiika emberenge kukola
2: yesebo
3: ogwenyumirizaamu
2: ddala ddala
3: oyinza okugwagazisa omuntu omulala nti nti bw'oba okola omulimu naawe kola ku gw'okusiika emberenge
2: yesebo
3: tugendeko mu bibala ebitonotono bwanakiseka kubanga bannayuganda ebasinga okutegeera omuntu ayagala okuyingira omulimu gw'okusiika emberenge yalibadde ayina ka kapito ayagala okuyingira naye nga tali bulungi yalibadde ayina ka kapito akenkana ki
2: kaakati ng'ogyeko ensimbi ezisobola okugula akuuma k'emberenge ne bw'oba n'emitwalo 2 otandika
3: kati tukabale konna nga n'akawuma nako tukatwaliddemu naye nga tubale mu byombi njagala kamasannyalaze kuba waliwo ayinza okuga nti bizinesi yange njagala gitandika naye kanyongerezeeko ne kano kobe nga kagiriikiriza akamasannyalaze kweyali station waliwo n'agamba nti naye nze njagala kutandika n'akamanda n'enku oba akamanda njagala kutandika nange ntandika ebizinesi nomba akatale kati bombi tubatunulemu
2: kale kaakati singa oba oyagala kutandika na kuuma kamanda gokka osobola okubeera n'emitwalo 42
3: otandika bizinesi
2: singa oba oyagala kutandika na kamasannyalaze osobola okuba n'emitwalo 47 akamasannyalaze
3: awo atandise okuba nga alina bizinesi yonna
2: byonna ng'obirina kuba kiba kitegeeza nti oguze buli ekyetaagisa ekisigadde kusiika singa oba oyagala kutandika na kuuma akakozesa enku n'amanda weetaaga okuba n'emitwalo
3: 65
2: ako tekatambula era obwedda bwensoose okwogerako bwonna tebutambula obustationinga mu kifo
3: kimu
2: kaakati ezo ze sente ezogamba nti omuntu alinawo esente 77 ayagala okutandika
3: atandika
2: 65 yesebo so kati omuntu ayagala okutandika awo watandikira kati buno obusigadde obuli mobile obutambula tubukola mu ngeri za njawulo era tebufaanana bei kati nga tubadde tulowooza ku muntu ayagala okutandika ate tetugenda kumutwala mu miwendo
3: eminene
2: yesebo
3: kati ayagala okutandika nga atambula mpaka tuyondoza aba yesituddemu nga nti kati nnumba katale yonna gye kali oba kali kololo oba kali semba bulo oba kaliwa
2: aba yeetaagayo emiliyoni emu eya ssente yonna nga aha ako ke katambula nga kali manyo bwe kaba nga kali otomatiki oba weetaagawo emiliyoni ng'emu n'emitwalo ana kali ke twayogeddeko akakozesa solar system yesebo
3: bizibu ki ebisinga okubeera mulimu guno twogera ku mulimu gw'okukola ebyuma bino n'omulimo ogw'okusiika embere bizibu ki ebisinga okubeeramu bisoomooza
2: kati ebisoomooza ebisinga okuba mu mulimu guno ogw'okukola ebyuma ebikola emberenge gy'emiwendo gy'ebyuma gyetukolamu emiwendo gy'ebyuma
3: material
2: gwe tukolamu ebyuma bino akyukakyuka nnyo kati buli lwakyukakyuka teeberezanga omuguzi wa seetinga emiwendo aze amaze okulamuza akuuma ategedde bbeeyi akubuulidde nti agenze kweteekateeka dde
3: oluvanyuma
2: emyezi ebiri agenda okudda ng'ate birala ekyo no kitusoomoozezza nnyo
3: gwewalekogambye nti jangu n'emitwalo ana mu etaano olimumugamba ana
2: munaana so bannange ebisale bino bikyukakyuka okusinziira ebbeeyi y'ebintu nga bwe mujja mugiwulira egenda erinnya ne bwegendeka sebo so okwo kwe kusoomooza okuli mu kukola ebyuma bino mu kubiweesa ate okusoomooza okuli mu kusiika embere bannaffe abatulimira nayironi tebannamanya kiki kye bateekwa kukola kituufu
3: okusobola okufulumya nayironi
2: ow'omutindo ekyo kyokka kyekyo kyatutawaanye mu kusiika emberenge batono abamanyi kye bateekwa okukola
3: mu mulimo
2: yesebo
3: ndaba akaseffuliya akaseffuliya kano mwe mukeekolera
2: obuseffuliya buno tubusuubula okuva mu maduuka kuba ze seffuliya zaffe eza bulijjo ezifumba emmere kyetukongerako kyaffe
3: mukagattako
2: omutindo
3: mu ngeri ey'obuyiiya
2: sebo
3: omulimo guno ogumazemu bbanga ki
2: omulimo guno kati mpezezzaamu emyaka egiwerera ddala omunaana
3: biki byogwenyumiririzaamu nti gwenyumirizaamu kino nakino
2: ok kati ekisooka emikwano gyeyongedde ate nga si mikwano gya kunyumirwamu bunyumirwa wabula emikwano emiwi gy'amagezi ekyokubiri mwenzi gye ekyemisana n'ekyeggulo esebo
3: yeofiisi
2: yaffe ekyokusatu abamu ku mikwano gyange nabo basobodde okufunawo wano ebyokukola era nkola nabo nga bennagayi tukola nga ttiimu kati tuwerawo bataano yesebo
3: ogulabawa mu myaka nga etaano omulimu guno
2: mukama katonda bw'ali baayagadde nsaba atusobozese tweraba nga kampani enene esobola okuweereza uganda yonna n'ebweru waayo
3: mulina essuubi eryokwongera okukola obunoonyereza okuvaako ku obwo obuuma bwe munoonyerezaako ne mukola ne muweesa
2: ne kaakati mukama wange wano we tutuuse si we twatandikira bino byonna by'owulira simanyikagattamanda nanku kubadde kunoonyereza kupya si gye twasookera era nze eri ewa mukama wange gye nagambye mu kusooka nti gye nayigira ebyo tebyaliyo tugenze twongera tunyonyereza bunonyereza okusinga waliyo bwamasanyalazi n'obwamanda tebwaliyo yesebo
3: waliwo abavubuka abataagalira ddala kukola ng'ovudde ne ku bavubuka waliwo abantu abataagala kukola nga n'emirimu baginyooma ng'omuntu alina obusobozi obusobola okufuna kapitol w'emitwalo ataano naye nga bw'omugamba nti emitwalo egyataano gisobola okusiika embeera nge n'otandika okufiisa akasente nga tasobola kitunuulira mu muwagwakati
2: kakati abakulu abo aboogeddwako waggulu nze mbadde nsaba batambule nga batunuulira abalala bye bakola wadde bo balowooza nti biyinza okuba nga bibaswaza nga bo tebibajyamu naye bamanye munda waakyo ki ekiriyo kubanga buli lwonoonyereza n'omanya ekiri deep oyamba kikuyambako okwekkiririzaamu naawe osobola okutandika so kati mbakubiriza tetunyooma mirimu nabwe giba mitonotono nga gino tutandike gyejja kututuusa ewanene wetwagala
3: akasemberayo ddala bwana Kisekka mu kibalo kyaffe wali twabaze omuntu sente zeyeetaaga naye tetwabaze muntu sente zasobola kukola lunaku tubalire ku kitono nnyo tetugenda ku kinene nnyo omuntu ng'asiise kiro za kasooli ttaano ng'akozesezza akawuma kaffe kali akamanda n'enkuku kuba twakizudde nti kekasinga okukekkereza nga asiise kiro za kasooli ttaano aba agenda kukozesa bungi bwa sente mmeka ezakawuma tuzijjeko kati tubale kasooli product ne profit investment ne profit byakola ebyolunaku singa oli katonda aba asobola omusobozesa okusiika kiro za kasooli ttaano ng'azitunda neziggwawo asobola kukozesa sente mmeka era asobola kufissa kyenkana ki ekitone ennyo
2: weebale nnyo sebe ekibuuzo ekyo bangi bakimbuuza naye njagala tukibale bwe tuti tulowooze ku nayironi oli ow'omutindo bwe tunaaba tutuuse ku kiseera ekyobba nnyonnyola omutindo nagwo nja kuguba nnyonnyola mugutegeere naye ku oyo nayironi ali ku mutindo omulungi kiro emu bweti osobola okugisibamu ebiberenge ebyebitaano ng'osiba za bitaano bitaano n'osibamu emberenge za mutwalo kati tuyina ebipimo ebyasalira singa tuba tuli mu kusiika emberenge kati okugeza liita emu eya butto esiika kiro mukaaga emu half liita esiika kiro ssatu kati tubale nga tusiise kiro ssatu nti bw'omaze okutunda ojjeemu emitwalo esatu mu mazima gennyini ojjeemu emitwalo esatu naye bwe tugattagatta butto nku manda buveera munyu buli kyokozesezza mu kusiika emberenge awo weetaagawo omutwalo gumu n'ekitundu bwokka
3: kitegeeza oba ogobye nnusu ku nnusu
2: oba ofunye ebitundu ata ekikumi ku kikumi oba ofunye ebitundu kikumi ku kikumi kiba kitegeeza ofissaawo profit wa mutwalo gumu n'ekitundu kati ku bika bino ebya nayironi omulala atali ku mutindo yaakola byasanze tagoberera yesebo
3: kale tweyaza tweyanzege bwana Kisekka kubanga otuwadde akadde ate n'otugabanyizaako ku ebyo n'awuliriza asobole okubanga akitwala
1: okyawuliriza radio omuntu wa bulijjo radio budu tusigaze dakiika nno si nnyingi tuwunzike katono nnyo kanzije nkusiibule
0: tuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio budu radio y'omuntu wa bulijjo ono ye muzei kakumba wano radio budu ng'akutuusibwako
4: rokobom amaanyi g'abawanguzi
5: alo mukulu sobanya
6: munyango nomuze ikakumba nga bulijjo nabadde n'emikwano gyange nti ze nagga ntwatta omukago nezimalayika era ne babaako bye baŋŋamba ebikwata ku nze okitegedde kati ne babaako naawe gwe njogera naawe bye bakwogerako
5: ng'era boogera ku nze sanze nga bantegedde batya
6: bakwogesigwa wakajambiya akuba endoga yakajambiya
5: oli gino
6: kati bagala kuwa jambiya yennyini enene nga sikajambiya
5: nze nkuba ndongo yakajambiya
6: anti kati bagala kuwa ndongo ga yajambiya
0: nzeikakumba wano kredi obudde okutuusibwako
4: rokobom amaanyi g'abawanguzi
7: munnange Richard weebaleka lanchi kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya capati eziwooma bwe ziti bampeeyo capati endala ntwalireko n'abeeka
8: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde capati n'akawunga byokka
7: bannanga ate n'akawunga kawoomye kano wakaguzeewa naawe
8: gwe tonnawulira ku kawunga ate ne ŋŋano empya eyitibwa springfla ajjira mu ŋŋano n'obuwunga muyonjo ate ng'awooma talina buzibu ku bulamu springfla alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ŋŋano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko mufune mu supamaketi mu ggwanga lyonna springfla akolebwa mandela millers e busega era nga ttabi lya mandela group
9: Mandela Mirazi, baku kore dengano, kuna bunge biwoma, atenga bilimwe bilungo mwenda, biota sanga walala. Echidunga chisoka ye vitamini A nga kino chiyamba mukukula chongera kubunjibwa basilikala bakumo mubiri edanga chiyamba na maso okulaba obulungi vitamini B1 chiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba obutofalibwa mubiri okukola obulungi vitamini B3 chiyamba mubiri okutambuza mmere obulungi nobusimubwa mubiri okukola vitamini B6 kino chiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mubakazi abembuto nokutangira endwadde z'omutima olwa te ayani ayamba mukukola obutafali bwo musayi swate zinki awamanyi ayamba mukukula nokuongira kubyo kwelinda byo mubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetu oligwanga supreme wheat flour akulibwa Mandela Mirazi Busega ngalino tabiga Mandela group.

0: chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesuubi ly'ensusu zaffe
1: oli ku y'omuntu wa bulijjo radio buddu tusigaze dakiika si nyingi nkusibule njagala okutegeeza nti banaffe aba Dula Motors Uganda Limited bano bali mu pichi pichi raba kufunira pichi agwo yagala ya loan n'okutunda bagitunda banaffe bano bakutegeeza nti kati ku mitwalo nsanvu osobola okufuna bajaji boxa ku loan era wetaaga obufaananyi buna obwa passport wetaaga ndaga muntu n'ofuna ne copies zaba abakweyimiridde babiri kugambi wetaaga emitwalo nsanvu n'osasula emitwalo abiri munaana buli wiki n'osasula wetaaga emitwalo musanvu buli wiki oba emitwalo abiri munaana buli mwezi ng'osasudde emitwalo nsanvu egisooka ne bakuwa emyaka ebiri n'osasula bajaji boxa miliyoni musanvu mu emitwalo abiri era eno bajikuleetera nga tosasudde kasente konna bajikutuusiza ewaka ate eno bayina n'ebika ebirala nga TVS bayina hoju bayina tukutuku n'endala osobola obakyalirako e Kampala Kamwokya abali opposite ne Akasha Building oba n'obakubira ku 0778 9928 oba 0778 7383 ne 0704 78 354 0704 78 354 bibanafa ba Dula Motors Uganda Limited. Tova kuyo muntu wa bulijjo Radio Buddu sigala ngo chawuliriza.
2: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba. Esawe yokubiri bwetu bwetambudde wanu Radio Buddu. Esawa wanu Radio Buddu. Esawa, ziri mukage ez'omutuntu, budde bwa mafumba ga byamisana, webale kuuliriza Radio Buddu. Nga tujja kuzibya kabi mwetane ja Radio Buddu, ngeri kumpa we faba kule, weleza Obuganda ne Uganda yonna. Wamune okukyusa obulamu bw'abantu ngaita mu program za yeze njawulo.
3: Yena Radio yo chan, kuna mu masaka, asingayo bulungi.
2: Kati Radio Buddu gina kutuka kubauliza bayo butelevu, mu bitunda byenjawulo, mujetumia Radio Buddu ati 25 tuwa, heranga baby jaba mwaba lide mpanga, hati tugenda kutandikira awo, awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi Radio Buddu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka teke zenja ulo Wamuni enteka teke ya mtesisa meme Abantu mwaba gendo kuma genji zabila uzo kusonge zenja ulo Wamuni ukutumina kumantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila wamuni t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenta ba Radio Buddu Naba uliza babu wa baby jaba Kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibimba kauni loba chijula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nyewo Fenatu sarika bijaba anga kumina mwendo kwa msambu Hanti Radio Buddu wa Sanseko Radio Buddu at 25
4: Business News Ganuge maulile gebyo busubuzi wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank funa school fees loan okutuka kubukadde butano ezili unsecured uluzeyo mwana wo kusomero ate kwena nyini somero Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mu nkula kulane ye bank epanvu wamune unsecured school bridge finance loan okutuka kubukadde bibidi zikuyambeko mu kutandika tamu Housing Finance Bank erunga mizwa bank nkule ya Uganda
5: Ziri ya dachika bilizo kaza zise kusawo mukage zo mutuntu ogoluna ku lwaliro wasibiyo tyagwe na ulirizo mukuto ogwa kyenda mu munana akatunyeze munana ne kyenda mu tano akatunyeze tano Radio Buddu kadde ka maulire ga bya busubuzi nga nuga kusomera ndi Dembe Davis abavubina dalabo abavuba mukene ku mwalo gw'ekiyindi mu district y'ebuyikwe batabukidde abakulembeze baabwe olw'okubasuulirayo gwa nagamba oluvannyuma lw'okuyimirizibwa ku mulimu ogwabwe ogw'okuvuba mukene ekibalese nga bangi bafiiriziddwa abavubi bano bagamba nti bamaze ebbanga ddene nga tebakola okuva gavumenti lwe yabasaako envumbo ng'entabwe eva ku butimba bwe bakozesa nga bagamba nti kati buno tebutuukaganye na mutindo Abavubi bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'abasuubuzi ba Mukene mu ggwanga Kigundu Hamidu mu nsisinkano gye babaddemu n'abasuubuzi ba Mukene era bagamba nti okuva lwe baayimirizibwa abaana baabwe tebakyasoma olw'ebbula ly'ensimbi kyokka ekisinza okwennyamiza by'ebikolwa ebikyamu ebyongedde mu kitundu kyabwe olw'abavubuka abatalina mirimu
6: esobola okutudidirizaamu abantu basobola okukola kubanga bwetuwulira enamba y'abantu abaliwa ekyamazima okwatane ku mutwe wakati n'ababbi abantu bafuuka n'ababbi tebakyaina nabyako
7: ikilaini y'abaana abali mu masomero baliyo 40% bava mu masomero
8: gavumenti etuyambe eggulewo ennyanja abantu basobole okubanga bafuna ssente eziweerera abaana era abaana basobole okusoma
9: essaawa eno mukene yabula ennyanja baagiggala sikyasobola funa nga bwe nafunanga kuba bamunona Tanzania na Kenya ne bamuleeta wano naye ebbeeyi gye bamutuguzaamu era eba nzibu
5: abavubi bano era baagala minisita w'ebyobuvubi Robert Migadde abalaga ebyo balina okugoberera okulaba nga baddamu okukakala by'emirimu gyabwe kubanga akaseera kano tebakyamanyi ekyakuzzaako. Mu ngeri emu era bagamba nti baakuwandiikira Sipiika wa Paalamenti abakulembeze baabwe okulaba ng'omulimu gwabwe gusigalirawo ddala.
10: Mugenga tumujja Kenya, eseza fayo nazugwira Kenya, mutwandi bali tujja wa ne Tanzania, bali Tanzania bavuba. E Kenya babuba. Kemba desa president Museveni agenda ko pevu baji babuba Tanzania. Ajiete wane Uganda. Tukose sengu beyo bane tukwe bulungi.
11: Abira abantu baya beki mpatira. Bebe jeri dobe benyini. Neba kutuma ati gori wa mputa. Gori wa mkene. Omutu na imirira nga ase kwogerera mkene. Nika nebya yogera tabikola chi. Asiba marobo.
12: Kati obukene bosanga bobola bakukuba abantu baganti bali babuba. Tetuvuba ensi bbiri Kenya Tanzania bebaleeta mukene wano bebamuleeta batulikirino si kikumi kitya kimu
13: honarebo olaba ku mawulire tujja ku palamenti wabawo abasirikale abakubi tetuli balionde nnyo mu byennyambala bwe batulaba mu zajego zaffe batukirize tuyingire.
5: Ye Shafik Kajimu okuva mu kitongole kya Fiani Uganda gamba nti kikyali kya kusomozebwa kunene ku ngeri eteeka ly'obuvubi gye likwatiddwamu.
14: Ababaka abakiikirira ebitundu by'obuvubi ekyamazima twetuulako abantu baffe ne basigala nga banyigibwa tusaba amaloboozi gaffe na operations bwe zikolebwa ababaka balina ekkatala eriteeka minisita kunajja atubuulire nambika zino zirirudda wa.
5: Mu kwogerako n'ombaka wa Paalamenti wa Buikwe South Jimmy Kanabi asabye abavubi bano okuwandiikira Sipiika ebbaluwa eraga obutali bumativu bwabwe kusa n'okwemulugunya olubaseeko emikono ku kiwandiiko kino.
15: Bawandiikira ababaka baabwe aba Paalamenti basayininge bategeke emikono tufune omwaganya ku floor ya Paalamenti. Buli mbaka wa Paalamenti asituke nga aleeta petition yeyo ku floor ya Paalamenti tujja kumaliriza nga eweereddwa omwaganya nga minisita aveeyo abitebye lwaki ebintu bino biri we biti. Naye ate gavumenti nandigisabye kyetteeka lyali ebyobuvubi teeka kkulu nnyo likwata ku ntunuusi z'abantu oba ku mbeera z'abantu lyandibadde lyanguyizibwako nnyo.
5: Mu birala abalimi mu ggwanga basabiddwa okutandika okwetegekera nga akaseera ak'ebigwa tebiraze kubanga lyerimu ku makubo agagenda okubayamba mu kufuna mu bye balima. Bw'abadde ng'ayogerako ne Radio Buddu kansala akiikirira Town Council y'e Kagologolo ku lukiiko lwa disitulikiti y'Ebukomansimbi Kalule Musa agambye nti abalimi bano balina okutandika okwetegekera nga akaseera akakazigizigi okugeza ng'omusana nga basima ebifumu bayinza okutereka amazzi bageyambise mu kufukirira ebirime byabwe. Onera abasabye obutalinda nga kaseera kakazigizigi wabula batandike ng'okwetegekera embeera y'ebigwa tebiraze nga wadde ekyokulabirako eky'abantu okutandika okwettanira ennima eziwangaaza amazzi mu malimiro kibasobozese okufunanga ku makungula amalungi.
16: Mukadde kano nga omusana gufuuse ekizibu tufune alternative measures ez'enjawulo zisobola okweyambisa okubeera nga tutaasa obwavu. Measures nnyingi okugeza tuli ku mu mbeera ey'okwongera okusomesa abantu okutandika irrigation farming abantu tuteekeddwa okutandika okubeera abasitenkanya n'abayiiya ennyo okubeera nga tufukirira mu budde buno bw'omusana. Weewaawo nti enteekateeka ya gavumenti tunaba kubeera ng'emala okubeera ng'abantu bafuna amazzi aga payipu agasobola bayambako mu nnimiro zaabwe naye era ng'omulimi w'obuvunaanyizibwa ofiisa w'ekimu sende mirwalo munana kila mami nkalu wano mu district akutusize ekimuroka kya amazzi ku nyo yo n'osima ekinnya n'oteeka mu ndubaali n'obyala amazzi agasobola okuyambako okufukira mu budde bw'omusana oba si kyo.
5: Kansala Kalule Musa era alabudde abantu abakyesenza mu ntobazi baagambye nti bano bye baviiriddeko embeera y'obudde okukyuka ekyongedde okuleka abantu mu katyabaga. Kyokka era aliko amagezi gawadde abalimi ge bandibadde bakozesa naddala mu kaseera kano ak'ekyeya.
16: tuigo kulembeka amazzi mbuddo bwenkuba ensizi ensi nyingi ezikulaakulanye okwetolola Afrika yonna kibagezaako okukola bavestinga amazzi mbudde bwenkuba oli ati asimma ekinnya n'ateekamu ettundu n'atereka amazzi okukosa oba okimanyi ti omusanzi kuma okwaka wajja kubeerawo embeera ey'okufukirira so mukifo ky'okubeera ng'ogula amazzi ng'osaasanya ensimbi z'otalina ate at least abeera abadde nga bateeka amazzi go mbudde buno bwenkuba gaba gajja kuyambako ekintu ekyokubiri ojja kwesiŋŋana ng'abantu bangi baddukidde mu ntobazi mu bisenyi kuba ennaku zino ojja kwetunanga nemae NFA bali mugobagana n'abantu muve mu bisenyi temulima mu ntobazi naye ng'ate olusifa abantu ffe ffennyininyini ffe tuvuddeyo ko n'obutonde bw'ensi nga okutema emiti kuli waggulu nnyo ne kireeta ebbula ly'enkuba mbise ffe mutuwangaalya nokyo twagala okukubiriza abantu okwenyigira mu bikolwa ebirungi ebyokusimba emiti naddala awoosodde okubeera ng'otema omuti tema omuti gumu ate osimbeyo emiti etaano ogenda okutema omuti nga waliwo ogubeera ogenda okuta
5: Mubirala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo ebukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America egula sinji 1372 ate n'etunda sinji 1378 nga ne pound egula sinji 1407 n'etunda sinji 1015 ate yo euro egula sinji 1004 n'etunda sinji 1043 nga ne sente ye Kenya egula sinji 24 n'etunda sinji 63 ag'obudde buno obwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
4: Obadde owuliriza mawuli ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuuka ku bukadde butaano eziri unsecured oluzzeeyo omwana wo ku ssomero ate kwe nannyini ssomero. Housing Finance Bank ekuleetedde mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu wamu ne unsecured school bridge finance loan okutuuka ku bukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo goma tubwa tukira nsi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Ebisesa tebiggwaayo.
17: Waha, koteka mbote.
4: Ayi gwe!
17: Ayi!
4: Kalevu! Ono ye Kalevu, wano ku Radio Buddu. Nga kutusibwako Kyogero Herbal Products. Aba kukoli ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongo sensusu. Bisange mu maduka ne mu supermarket zonna. Kyogero Products. Clean your skin, open your luck.
17: Ogamba ote Kalevu.
18: Ye tata. Ogamba cheyo.
17: Mwetulisevu.
18: Kulikeye gulo.
17: Twavudde buli kimu n'ekitambula bulungi. Mpozi. Gwe bukyanjagala ddiba nalifunye.
18: Olimba.
17: Edi anti diriye basaze kunti. Walinga babaaga. Tewawulidde nga bagirawo nti tebaliraba. Olwaligize bwe nti nendisunirawo.
18: Ogera gikozaki. Bade bade ddiba.
17: Nedda lubaale yali yansaba eddiba lyente emyufu. Kati awe naligudde kaawo nga bali basali enti.
18: Noba wayo kasente.
17: Natutte twali. Ndiine wakandi anise. Ndireze mu lusuku.
18: Kansi je.
17: Bwe kali kutosa
4: Uyu ye Kalevu wano ku Radio Buddu nga kutusibwako Kyogero Herbal Products. Aba kukolera ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduka ne mu supermarket zonna. Kyogero Products, clean your skin, open your luck.

0: love you one, I love you two, I love you three, I love you four. Kunda chika zira abiri mwenda, abiri mwenda so kira sawa msafu. Na kuzomwe zira abiri mwenda, umwezo kumakago maka bidi, abiri mkaga yo hambo. DJ DJ Pedro Pio, ukame plaka mbwe kati aka Tomiyasu aka Bobolo yenge bazo. Kumaka wakisala kuhu, a program na mixi paka zira abira za wakumi. Ya mtufu abiri jero dibu dijuwe kumedeko. Chendam na kumuza mna na masakasa, kwa chendam tana kumuza tani, sadizali Kampala. Neku www.redfm.com. Obero tufamulonji nyonyi ni dalate, so kani zwanga stambla maidadi sana. Kwa Monday amakuli sayo nyo mwikendi kansumiente bintu bila biata mdebilo nji nye biaganye mwikendi yoku sanyo kawaji vende mbiganyo wende mune ebibi ebiata mdobu bi ikate mande jirumbi sena bidi au mekingeshu wa anti ateno yo wiko jita mbilo nji nyo iranga weku ataka tuunda ari kumalide biyo na nage ngisansele konga puli njio kupanga nkwemele yomu yo bimbo wakabiyo msiko gwala giriwa ukupate nguita mbilo nakulo wabanga biyo nabiyo kulo mikosa vibe ateso kazipenga stambla blunji nyonyi ni dala mwana mlenzi ba mwise jawil asa kwa sindi sanyo nga waga mba stay remix kaimba katule sempola ampula katika pala kula buwenti ate nkwemele wawu anobu imbo mbila bunji nyonyi ni dala da mix
1: The mix. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Mera mwegende deza. Anti okweli nda sivu ti. Mera mwegende deza. Wano radio budu. Nga kutusi wako. Abusa banka. Katibulidu wako zisa debiti. Oba credit card yongo gule chintucho na. No sasa nya sente. Ezili mumitualo kumina ukisinga wo. Chikuwa mkisogo kwe taba mkazanyo. Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
2: Absa bank. Your story matters.
3: Kano kagenderi mwabavuzi be motoka. Oba guatambulira mu motoka. Chabulabe nyo kugalira omuntu mu motoka. Oba okulekamu omuntu mu motoka nga nzigale, motoka yebera mu ekiziro ekiyinza n'okuviira ko omuntu okufa. Beera mwegendereza.
1: Beera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debiti oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente eziri mu mitwalo kumi n'okusingawo, kikuwa omukisa okwetaba mu kazannyo k'okwe wanguli olugendo okugenda maulishi yasi.
2: Absa Bank, your story matters. Omanyi kye weetaaga.
4: Ona!

0: agisa algorithm na kuva madam lens genius ngalile mwa lens ba mwisa aitan nga bagamba donkey color kaiba kalo kawale sagwe na jokumideke yo muntu ame jo azayi mukage sala abili mukage sala kusawo mwenda katulesha mcha face mecha program na mixing kawale za kwenye na gambe dj melo pro kwenye youtube na yo muntu ame jo afales mnago ba kutumide kwenye salo ngumula habu gambe kulo tumbu day kakwaya sakwa isaac au kusicho mtu mida matumide kwenye amukula jamanyo banga mjia kumideke yo muntu ame jo na manya shano ni nao gambe kulo tumbu day yo muntu ame jo kutukisa na fe akujukisa na fe abadula motors uganda limited dula motors uganda limited bakutegeza abatunda batunda arokuwa nokubatenga ba batunda nokuguza apichi kuchibanja mpole yaron eranga kutegeza muganda wange bakutegeza ntukubude buneno osokubatenga olete mitwalo nsanvu woso bango funa bajaji boxa kumitwalo nsambu zokabwezi ti ekikwetagisa ogena kuba ofuna obufana nyibuna oba passport obufana nyibuna asakenda kwa muntu yo ne photocopy za bantu babiri abakoyimirira photocopy zenda kwa muntu ezabantu babiri abakweyimirira ngogendo ofuna pichi ya feno ebikwetagisa okubatenga ofuna pichi abajaji boxa ogenda kuba osasula emitwalo musanvu buli wiki obe mitwalo abiri munana buli mwezi okufuna pichi ya feno yekibanja mpola ku mitwalo nsanvu ojasoko tuwe mitwalo nsanvu atukuwe pichi akatino olumale obere ngusula emitwalo musanvu buli wiki obe mitwala abiri munana buli mwezi okumala ebbanga lya myaka ebiri era nga pichi bajaji boxa yonna okugwayo azibera miliyoni musanvu mu emitwalo abiri ezo sente ogenda kuba osasulira mu bbanga lya myaka ebiri nga buli wiki otuwaye emitwalo musanvu oba izo gamba zengera ba buli mwezi emitwalo abiri munana apichi tujukuletera wonna wobiroli oboli woboli wa atujukuletera bulonji nyeo era nga tugaba tatuko makubane bajaji boxa zoka atuina ne bikaba pichi ebirala okuli TVS hoju atukutuku nendala nyinji nyeo agalo kupata ngoma nye bisinga oso bango saka office za fe ziri walele kama cha Kampala opposite Akashia building oba kuba kusimu zino wa manga gwayagala pichi eye kibanja mpola akuba kusimu zino wa manga wefunye pichi bajaji boxa kuchibanja mpola akusimu 0778 nkaga 99 28 0778 nkaga 99 28 oba 0778 nsambu asatu munana asatu mukaga 0778 nsambu asatu munana asatu mukaga oba 0704 adamu musambu chana musatu atano mwinya 0704 anamu musambu chana musatu atano mwinya 0704 ana musanvu chinana musatu atano mwinya ibana fei abadula moto zibagamba bagena baba kuwa pichi bajaji boxa kuchibanja mpola banonyeko atoberenga wefunya pichi bajaji boxa kuchibanja mpola
1: tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo ume ndabika yo sigale kumutindo ngo ulijiza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio budu
2: kano kagenderi faba chala tuswala nyo singo obonywe de chintu ate kuonywele de lipstick na sigalako kale fubo kulaba anti bobo guze ka lipstick teka sigala kuchintu chona oba secho ngo inacho gendo okulia ka lipstick kaleke teka koka lip grossi ogane kuswalira mu bantu na lipstick asigade kuchintu chonywele deko jukira anti endabikayo chechitibu acho
1: Eyu yebade beauty tip wano ku radio budu. Entujuye byemzenye kyasinze obunene munsi yonna kati eri ku fe. Iye, sizoni ya mpaka za chikopo chensio na yine guse wano, atenga gweka furu kati lababa stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe emisa kabia kawomu akanda ilo special tumanyo inzo kuangule chinene echo kola, gulabu guse chupe na ilo special ukebele wansu wakasani kila uluonyigesta, emunya nyasita bili mkaga hashi, otekemu kodi jona sangamu ukusobulo kwefnilo mkisogo kuangule bilabo gweka furu, nena ilo special mkasira kanaka FIFA walo dikapu na ilo special, bio mtongole mkufujiri mpaka za FIFA World Cup bili ya bili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono bufunanyi ziwa.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni Musei Kakumba, wana Radio Budu. Nga kutusi kwa koroko bo.
1: Rokum, ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkuru seo vanya
2: mundangu liye mzee ikakumba nga bolijo tuwa koze ichizigo nga chigia kuyamba kukuba semu gayavu ili wali ya abantu nga tebagala kunaba ubayi newa mweje balishi mali
0: jebali
2: wali wa abantu nga buamalizo kunaba tayagala kwezi gabizigo katipetuwa koze ichizigo lotion ili mungeri ya oilo ngekona biona ogula pipazo nga nya
0: ezaji
2: eza oilo nisibiro mojamu ujango ye ujigwamu voti
0: iyo nekunaza nekusige bizigo novamu
2: nukide newebaka
0: hati chisoboka
2: ino bulichimu chisoboka mu Amerika teknoloji ali wagurunyo nawe
0: mzee Kakumba wana Radio Mdoctus wako Rokobo
1: ama andikaba wanguzi

0: Okay, bakaita mine bamuita Vinka kuva Msangis Avenue but we're going back to Konkoro kafika siku dachika za fezri msambuzo kaze zibore kwere sasa kwa zindaba ezawe 10 beza kaongeza kuna kurwalira muchakaze program jodi sasa nzadi jirani waza kutambuza okay we're going to kujiliza ndo kujione as your number 1 radio station nalo muchakaze adije Daniel ya kutambuza kale banafu aba vibe media center abe bakafuru mukusomesa abana empereza yokumpewo zokola ku radio tv okusoma okusaka amauli ebyo nogera kulanga bwekwata banafu baneno aba vibe media center bekwate kula mtambule bara bara masifu baigirizo koze sa kamera chite videography video editing sakone graphics designing basomesa computer kumitendera jonna omwana bwa malo okusoma bamufunira omulimo kitegeza nti awo muzadde togeda kutakta gana na mwana ngamalirizo okusoma balina amasomo agenja ula gemikono okuli hairdressing ani cosmetology omwana bwa igo okusiba enviri okukola makeup nokuyoyo tabagole omwana bwa mala okusoma bamuwa hair dryer natandikira okwo abazadde kona koka kuru awulirize yo mtu wa bicho radio buda okay fashion and designing omwana bwa igira okutunga bwangwana mwaigira okutunga emisomo jonna omwana mwaigira okutunga emisomo jonna okola logs badges omwana bwa malo kusoma bamuwe chalani banaye ntaka litwagala kyekisingawo omwana bwa malo kusoma bamuwe chalani basangi ba Masoweto mchibuga Masaka namba ya simu 0703 0 3 5 0 5 0 3 0 3 5 0 8 oba ku 0 3 0 8 0 3 0 8 0 3 0 8 kwa budiza radio buto yomuntu wabili chatambula na fenga tugambanti Vibe Media Center the world class education we set the pace edanga bakutegeza na bagamba mtu kwa gafebeta aga omusomesa asobola kusomesa isomeri nenyu edia hairdressing and cosmetology hairdressing and cosmetology omusomesa bakweta aga awudiza radio buto yomuntu wabili jonga wakenku ka waina diploma waina certificate yoba degree mumusomo gunedo tugambanti wajia kuba kuziro msambu 0 5 0 8 0 3 0 5 0 8 oba ku 0 3 0 8 0 9 beba na fe aba vibe media center be kwa tebula mtambule barabara masifu kwa udisa already abuto yo mtu waja tambula na fe ensonga zambule barabara masifu okay sita events managers by sita events managers UG kutusa kwa sonko Judia 15 years mu radio nga kwa saganyanga kusomera mauli ya kuempeleze zo mtinda tenga za kabinyo nyini dela agwetogera ko aliwa neno ku radio abuto yo mtu wabijonga tu gamba anti eto kusoma zikana kubera abiri mumwe ndo mwezi kwa munana abiri abiri mukaga tukwela kubera kupatero shamji nga tu gamba anti mujamu tuwegate kwa udisa radio abuto mtu wabijo atenga tu gamba ya kaseta kagenu kunganyizibwa munte katekeyo kagenu kuyambe kuna abana banene abazali wanga tebatu use mumarwaliro agenja uro mubitundu ebyenja uro nga tu gamba ati mujetu jaguze sonko juli kumiaka 15 jama zinga wele ze gwanga awele za bantu pe mprogram ze zenja uro nukusomira maulide fena ena kuzume zikana kubera bidu muendo mwezo kwa munana tugela kubanga atetu jaguza sonko juli kumiaka 15 jama ze mwalimu guneno mkwa ruga figu wabiliza radio video ya mtu wabijo sonko juli tukutega kede ebyo kunyumisa bingi nyonyini dada atosubara ifu bandi amazina agechi nasi abaimbi neba comedians koro bakujate babinga batu wabulu nyonyini ya chunda chetu singo bache tuetaga naba naba kazanyirizi bouncing kaso weziri nyonyini dada ebyo subo face painting ne streaming ibyo da webili wefu nile tiketi yo katiku siringi se mituale ebili emituale esatu emituale etanu ne meza ya mituale amakumi ya satu abana abato bagenda kulanga bacha kadira emkumi zigena kubera tanu zoka buri omu wetabe monteka teke nesonga sambe barabala masivu kati okuma njibisi nga u tiketi ogena kuzisa nga kuliception ya radio budi ya mtu wabijo oba kuba ku 0 5 0 9 9 3 8 2 0 5 0 9 9 3 8 2 oba ku 0 5 8 8 2 3 8 okay sonko Judia 15 years mujafenesa ogasambule barabara masifu kwa uliza radio ya mtu wabijo nga tuyamba ko banga tukuza sonko miaka 15 jama sem radio ekibazi wendi nyonyiri dala
1: ekibazi cha mchakaze ekibazi cha mchakaze
2: natandi ko kusomanga nini miezi 3 ngendo kuweze miaka inanga mara PCB
3: ekite soboka nawe
1: ekibazi cha mchakaze
4: na bamusomera kuma mu pifu
5: olongo ine miaka
4: nali miaka 2 mwena
1: Echibosi cha mchakaze. Chino che chibosi cha mchakaze. Wana ku Radio Buddu. Naba Premier Mistiraze. Aba kukulia kofi spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Ako kunyo kawoma. Chenga kanunjo kuzama. Kachiri sena bibi okuja guza. Binyu midwa nga wenyu ila broadcast ma wine.
0: Okay, baka itaka blaka skima waini kekwa tulam tuwebe barabara masi kwa vizawa radio mdia mtu wajunga tunga amati kenyo batuni beku nyo supermarketi pabwe barakirabu nedu keru kusembele dawa kumpi bagambe nti bampeku blaka skima waini yatu isiza muweekendi bada foba mkola mbiba premier distillers Uganda Limited. Echibozi msajja wange walika tumulivi
3: DJ Daniel.
4: Yes, sebo.
3: Nenga chechiriwo.
4: Sirina tabu.
3: Ulikiria.
4: Abantu bato andiso kuogerako.
3: Aha.
4: Ngabaga amba na yomu sajono byanyumia abijawa.
3: Tabala.
4: Nembaga
3: kulaba.
4: Nembaga andi yomu sajono atabala.
3: Ukutambula kulaba.
4: Okuda kunyumia.
3: Daniel.
4: Yes, sebo.
3: Gulo zambela munomoka.
4: Otambula kone bwerwe gwanga.
3: Nabade China.
4: Iyi.
3: Nabade China. Sige mugama andi jivakulira masimu.
4: Ete China wabade yo denga ato vude wabade andi nawe.
3: Daniel, nyonyi nazifula bugali. Nyonyi nazifula bugali.
4: Olinga kanyonyo buka wano nobuka ne wali.
3: Era Daniel, bobango kube mpaka na abantu. Ebintu ebimu bireke. Abantu baine ebintu bibakula nogunya nokwewunya.
4: Achichu chigire uche bakoze cho
3: chowewunya ako. Ntaba mbadde ntabudde ne bananga chinonga sikira bangako. Daniel bintu biri mu nsimu nonga tukano gano gano ne banaira ne ngamba radio buddu mujeba ze di masaka nene sinzire yo neta bala China neta bala Guangzhou neta bala watu ona.
4: Icho ina
3: ngegeza ko kufuna mauli egaletira abantu
4: lero inachi
3: Daniel nasanzo musaje China li waishei ngali ne simu bagitambuliza ku sino twaka simu eyo mu ngalo
4: okujimuletira
3: okujimuletira nga yafuna ne moto ye moto ke yajatambulya muntu no bweti nenge simu bagitambuliza ku sino twake ne mabega
4: pozi ngo musaje mugaga bugaga nga just because sasa
3: ne da sabo Daniel simu yakula bagitambuliza ku sino twake mabega
4: kanawe
3: Daniel nge chaja ye simu eri olaba zino kategerezo mtigwa kali tunso gwa masanyalaze ngabo kulabo bwa bwanvu ne ngabo obunene bwago bwe gutyo kebo ya charger bwetu bwibira
4: kebo ya charger nge yenkana ngo mtigwa masanyalaze
3: mtigwa masanyalaze no buwanvu
4: just you know why just a charging a sim
3: e charging a sim why ya geringa
4: yenkana ngo mtigwa masanyalaze
3: Daniel ngo musaja jukira ngabo no kama ntinyina USB yange tonotono tambula nayo kati bwa bakole dirisa lye motoka ye ngajisa mu bwati negenda kusotwa kana charginga
1: kati tukusa mkasaka MTN momo moment mkubwa mchakaze mu wangu ni omutedi kwa esawa wana ku Radio Buddu. Esawa zili 12 ezolwe gulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza Radio Buddu. Tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye Radio Buddu, radio yo mtu wa ulijo. Oni ye muzei kakumba, wana Radio Buddu, nga kutusi kwa korokobo.
5: Rokom, ama alikaba wanguzi.
6: Alo mkulu seo vanyabu.
7: Mbuni yango ni muzei kakumba, nga ulijo. Nabade, nimikwano janga, nizenda gantua tomukagu. Nizi malaika. Ilani baba ako vya bangamba, nimikwata kuunzi. Wajitekedi. Katine baba ako na awe, gwenjo gira na awe, biba kuogira ko.
6: Ngirabo gira kuunzi.
7: Aha.
6: Sianze nga bante gedibatia.
7: Bako getibo wakajambia.
6: Hii.
7: Akube ndoge ya kajambia.
6: Oligino.
7: Kati baba bagala kuwa jambia yenyine nene nga sika jambia
6: gede. Anze nkuba ndongo ya kajambia.
7: Nati kati bagala kuwa ndongo ya jambia.
1: Mzei kakumba wana Radio Buddu kutusi wako. Roko boom.
5: Roko boom. Ama andikaba wangu zi.
1: Entujo yebye mzanya cha sinze yobu nene musio na. Kati eriku fe. Iye. Sizoni ya mpaka za chikopo chensio na. Yine guse wano. Atenga gwe kafuru kati. Laba bastabo mkuchanga akapira. Ngabali wakati mchikolwa. Ngenobuwe misa kabia kawomu. Akana ilo special. Tumanyo inzo kuangule chinene. Echo kola. Gulabuguza chupena ilo special. Ukebele wansu wakasani kila. Ulo nyigesta. Emunya nyasita. Bili mkaga hashi. Oteke mkodi jona sangamu. Ukusobulo kwefu niyo mkisogo kuangule bilabo. Gwe kafuru. Nena ilo special. Mukasira kana kafifa walo dikapu. Na ilo special, biyo mtongole mkufujinile mpaka za FIFA walo di kapu. Bili ya bili mumukaga. Umwenge, tegutundi weli abo. Abatana weza miaka 18. Nyono buvunanyiziwa.

0: bachero ebera mu buri abantu babaita bo nanga mwanyi kubanga yes pora bo yawandikanga abarimi neba wabukadi era bukadi obo bwa muwendo nyo abantu babukume bulungi kubanga omuntu anajanga okugula kwe mwanyi ajja kusabanga kadiyo
1: kadi yako
0: ajjo information eyo ajiteka mu system ye yambo okulaga emwanyi bwe zikoze ki
1: bwe zitambudde
0: bwe zivudde
1: ziva
0: yes then awe mwanyi agende mukatale nga teina ki teina ki jirarikiriza
1: yes.
0: Tuwe na tukeri bajja jigano okuyingira mukatale yes
1: mukuru sevino obedda twogere kigambe ebibira bogende yo mbyalo gye tuveeyo
0: yesebo
1: umuntu sebo musanga ine miti je jakali tunsinga mukaga bwa icho kibira kya gundi ogendo jibali miti nga jiri mukaga
0: yes.
1: Wali waba ine kibira uvuga akagali no tuya na no salentu uyo neka kutuka no rujegere nga tona kimara yo
0: sibaga
1: yes. Tuli mu kibira kya gundi
0: yes.
1: Twogera kibira ki
2: ebiye bisungu ebiye twogera ko lwalero ekyo nga kyogeddeko ekya bwana nnyini banga bino bya government byo already babigazetinga
1: yes bimanyikidwa
2: bimanyikidwa lero nga ngogenda wano
1: echanamukaga
2: bachaje siga aloje echa kajude cha government yachimanyidwa yasi kwa kusanga ngo sai kibire chongo simba mwanyi itonge cha NFA which are this what to do in forestry kolachi
1: chichifafagana nawo
2: ni walwe bibira byo bwana nyine bitugama ati bino kati byo muntu bitwali bitemye kuteka ochi kuteka umwanyi bitogera ke bibire ebyo nibi ne bya government redege wali weteka ibikola chi ibikugira tokizwa kwada kusama kibiranga ngana nga mabira tokuteka kuteka muchi kuteka mu mwanyi nibi tugera ko bine bya bwana nyine
1: byo bwana nyine
2: bitogera ko lwalero
1: ikibuzo cyangwa cyabade mu ne size
2: seze yechibira
1: eyo lya ine bidije jaja yike mbiryawo ngalwa kitata
2: kwenza kuluza
1: ngalwa kitata sala kaka tundu na
2: kwenza gama ante miti 10 zikole ekibira wadu muganda agamba
1: waliwo ke bayita akabira gani wana gamba wali kabira
2: akutaka kabira
1: awongo manka ni miti
2: wabo ekibira kitwire ekibira nga kisuka ekanga satu no gena maso eka 5 plus chibate ekibira chichi ekigumido buchi
1: yes
2: obulungi ne mwanati atayogedde ku bulungi agambye buli mimi twagala buli mutu nalime mwanyi Masaka wa mu Uganda yonna afune kibayita endaga mwanyi endaga mwanyi nzo kusanti omuntu nga sigawa aine misiringe ena wacho bayita omuntu ye individual nga sigawa
1: yeah.
2: Ne nichi ne nimiro kasi sigawa nzo kuba ne nimiro nga 5
1: omuntu
2: alwa omuntu kati omuntu ono omuntu muwandisa ye nga sigawa itwanza nini nimiro za kola chi
1: zalina
2: zalina ze nimiro 5 ninga zazi ku muntu ani
1: omuntu omu
2: sawo lo zenti buli nimiro icha kupa kone linya lya chi lyayo nimiro za sega ziba ngazi 5 ba 10 icha kupa ku muntu ani
1: muntu omu
2: muntu omu ninga zichuka chi ebifo era company ne yapula is indicating and then sign nimiro emu ene nimiro 2 ene nimiro 3 nimiro 5 tayogeddeko ekyakibwe
1: twatugeza katonga tetu nagenda kukirala sega hono era omulaba musajja munyirivu aleka aina sente aina emwanyi ekyanamukaaka aina omusiri gw'emwanyi erwengo aina omusiri gw'emwanyi ekalungu naye ogwekalungu yatema ekibira kati bwe baade bawandiika n'awandiika ogwe ennimiro y'ekyanamukaaka emwanyi z'ekyanamukaaka n'ezerwengo eze kalungu za manyi nti yateme ekibira na atazoogera kati wazinoge kalungu nga azani ke erwengo muliko dinga ziraga nti zivudde mu nnimiro ya sega wa erwengo gye bataatema kibira ekyo kiri kiti
0: Matthew kakati ekintu ekyo
1: yoma yabadduga vituli bazivuduka abazungu batu yiya tubayiya
0: naye abazungu bagezi kakati olaba ekintu ekyo kiri nti science obo kunonyereza kulaga obunji bwe mwanyi obusobora kuva ku muti gumu ngo gwade ebirungo gwe byetaga obunji obusinga yo ntekitegeza ntikati bobe ne eka biri obunji bwayo obusobora kugivamu bukoze eki
1: boba bumaze okutegerekeka

0: Rondola.
1: Yeah.
0: Tujja kusanga tukubuuza akana n'akataano. Wagala esootya nga tuggalawo petrol station yo nga tutandika okunoonyereza.
1: Yes.
0: Wabula mu kunoonyereza okwo tuyina obukugu obuzuula. Amafuta asooka ne tugatwala mu kkeberero e Kampala. Ne tukakasa wagatabudde tewagatabudde. Gatuukaganye n'omutindo. Akadagala lwaki tekawere, empapula kwegayingiridde galiwo.
1: Yeah.
0: Era ogenda okumaliriza nga tutegedde obubone obuddo gye wajja ki?
1: Gye wajja amafuta.
0: Gye wajja amafuta ago.
1: Okay. Naye mukulu Esau kambuuze kano.
2: Esau.
1: Ebyo byonna nga mukulu kyambadde bwabyogedde.
2: Esau.
1: Nze avuga emmotoka binyambira wa. Kubanza ekyenjagala. Kugenda wali ku petrol station nga nsebo mafuta oyina nti bamanyi otukolera ka sayini n'agira ati ng'oweta nti tewali. Naye singa nga sanzeewo. Nze ekigendererwa kyange ekikulu nga kasitoma asembayo. Kuteeka mafuta mu kidduka kyange ne ngenda gye ndaga. Oba galimu akadagala, oba tegalimu. Binyambirawa.
2: Weebale nnyo ssebo. Kaakati ensonga eyo nkulu nnyo. Olw'okuba nti gavumenti olusooka ekola emirimu gyayo. Naye omuntu wa bulijjo gw'oyinza okubiyita ebya bulijjo.
1: Yes.
2: Naye nga mu nkola mwami kyambadde gy'ayogeddeko ey'okulamba amafuta tuba tugezaako okulaba nti omuntu wa bulijjo ye tumuleetera omutindo ne tugumuteekera ku pampu awasundirwa amafuta ago kubanga buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kye tuyita consumer protection.
1: Yes.
2: Okulaba nti omuntu
1: akozesa ebintu
2: ebizze ku katale
1: yes
2: byabitukana n'omutindo kaakati ye ensonga enkulu nti omutindo tuba tugukuleetedde nga bwe gulagirwa ne tugureeta ku pampu awonywa amafuta.
1: Yes.
2: Katawo ne kikakasa nti okuva amafuta eri gye gavudde ku boda mpaka wano ku pampu w'ogasanze gajja kubanga omutindo guli mulungi.
1: Yeah.
2: Kozi n'ekirala kati emize gino egy'okutabulatabula amafuta bagatiriza bateekamu kiri na kiri basobole okufubisako akasente. Ebyo byonna omuntu wa bulijjo aba abyewaze mu ngeri ki ntanywedde amafuta ku pampu wali. Buli mwezi tujja ne tukeberawo amata amafuta gakyali marungi. Bange emmotoka zaffe ezaayogeddeko zi mobile lab zitaranga engwanga buli mwezi. Buli awali pampu tutuukawo. N'olwekyo ekyo kiyambira ddala omuntu wa bulijjo nti bw'aba anywa amafuta ago ate tajja kusanga buzibu nga injini okwonooneka n'amalira sente ze mu kukanika oba ne injini okubula amaanyi kubanga amafuta amabi ago g'olaba gatta injini n'emmotoka n'oginnya nga tekyasobola kutambula. Kati ebyo byonna omuntu wa bulijjo
1: abajja kubyewala
2: ababyewaze.
1: Yes.
2: Okuyita mu nkola ya fema. Yes.
1: Ampuliza oli ku redio Buddu ey'omuntu wa bulijjo webali kubanga ogoberera naye mukulu kyambadde omanyi oyinako oyogedde nenka makinga mobile lab. Aha. Nze bwe mba ntambula nina bu petrol station bwenda nga nanga ayita ku kkubo mbadde singa atekano kazere wano bulijjo batunda kyoga nti oyagala kunkakasa nti buli mukebera buli awatundibwa amafuta waliwo osanga pampu emu waliwo osanga enina ka kanope waliwo osanga etalina naye nga ye eryawo n'omuwala wali atudde naka ambulera.
0: Weebale nnyo Haji.
1: Buli wamu mutuukawo
0: njagala nkakase kino nti buli ewali pampu
1: mutuukawo
0: tunda amafuta tutuukawo
1: era mugimanyi
0: era tugimanyi tetukoma kugimanya bumanya ne bakama baffe Kampala bamanyi weeri kuba omulimu guno nga gukolebwa buli pampu tugisa kyetuyita GPS.
1: Yes.
0: Global positioning
1: nti nkebera bukebezi kompyuta ne manti wano e Masaka mu katundu kano waliwo pampu
0: kati naffe omukebezi abeera naawo nti abeerawo n'akusaba amafuta ne mukola byonna bye mukoze agakusaba n'oyingira mu kkeberero lyaffe erya mobile lab n'agateekateeka n'agassa mu kyuma ng'olaba omoga ekyuma ekyo ekifulumya results bweziti si ggwe wekka ali awo azirabako nti ne Kampala zirabibwa ministry ya energy ne zirabibwa ne mu UNBS instantly zituukawo kaakati tutuuka ku buli watundabwa amafuta oba ka pampu katono oba pampu.

0: amatwaliro gonna okwetoloola eggwanga. Kale singa obeera tewawulira bulungi, tolonza lonza, kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi okeberebwe era ojjanjabwe abasawo abakugu. Weewale nnyo okwejjanjaba awatali magezi ga mukugu. Bw'obeera obadde ku ddagala lya TB, malaria oba ng'ojjanjabwa mukenenya, genda mu maaso ng'omira eddagala lyo nga bw'obeera ogambiddwa abasawo era goberera n'appointments ezibeera zikuweereddwa abasawo. Amalwaliro gaffe gonna gakyakola nga bulijjo. Kale weekuuma ekirwadde ky'Ebola era ofeeyo nnyo ku bulamu bwo. Kino kitwale nga kikulu. Weewale nnyo okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya. Jjukira nnyo okwebaka mu katimba k'ensiri okwetangira ensiri okukuluma. Era singa obeera ofunye obulwadde bw'omusujja, yanguwa olaba omusawo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu. Okuva mu basasi baffe abeetoolodde eggwanga.
1: Nze Ssegujja Shadiki bazannya n'engo ku lwa Radio Buddu mu disitulikiti y'e Rwengo.
2: Ku lwa Radio Buddu Mbeke Kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba.
0: Amawulire.
3: Nze Sserwadda Swaliki ku lwa Radio Buddu ndi mu disitulikiti y'e Bukomansi.
4: Ku lwa Radio Buddu ndi Musipaati wano mu disitulikiti y'e Kyotera.
0: Tukutuusaako amawulire okuva mu buli kanyomero.
5: Edda Paalamenti teyatuulanga buli lunaku bano abantu bamwe be baakireeta. Ne mbaleka.
6: Tusaba gavumenti etuyambe kubanga tetulina kyakulya kati we banaatugoba ku makubo tunaddawa batunyonyeza ow'okudda.
0: Tutuukira ddala ku kitundu kyo.
7: Ebintu byange bingi bye baatutte. Baatubye essaawa 7 gwa kiro byonna baabitutte bye nasuubudde. Nze ntamiddewo ne bye nteekamu sibiraba ti ŋŋenda bbiggyawo.
0: Kale n'otambulira mu kumanya ng'omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga ne bwe luwaalyo ng'owuliriza amawulire buli ssaawa wano ku rediyo y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Nga tujja kuzibya kabiri mu ntane gya Radio Buddu ng'eri kumpa wefa bakule weereza Obuganda ne Uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ng'eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo. Kati Radio Buddu agenda kutuuka ku bawuliriza baayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya Radio Buddu 25 tour era nga beebijja bamwe abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 17 omwezi ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungeezi. Radio Buddu yonna ejja kusibawo ebijja ba mu tawuni. Tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme, abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba Radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba. Kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne Kibimba Kawuniro bakijula Kapochi Busumbi bijaba mu kisiraamu Jaga Mulusana n'ebitundu ebiranyewo fenna tusaleka ebijaba nga 17 ogw'omusanvu anti Radio Buddu esazeeko. Radio Buddu at 25 twezimbe
8: program twezimbe. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro.
0: Yiganga buwe kulakulanya
8: naye mwanyi y'omutindo miezi mukaaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi.
0: Twezimbe wezimbe mwezimbe leka ffenna twezimbe terikusigalira.
9: N'olwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
0: Leka twezimbe katuwulirize nga pogwa mu twezimbe. Twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageeza omutuntu okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo. Omuzigo oguliko n'okukya.

0: mu driving permit yo. Jangwe wandise nga driving permit mugenda kuzifunira wo. Bakubire 0754639517. Wendy driving school besigwa.
1: Mpakaso pire sicha sinze yo kunyuma konsi. Zizi no kuyu PC kwa stata. Ngera timu kumi sezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okumina rumu na kumi muendo ezubwa musambu. Mpaka za FIFA.

ubadu ulidizi wa mupira endiba yempakaza chikopo chensiona wano ku Radio Buddu FIFA World Cup 2026 ngabada kutusi wako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule wewandisa kati ku www.ababeti.com ate kwa kuzisa kasimu akatono nga tulina internet njiga star emumunana tanu stanka gahashi ku Airtel uba njiga star emumukaga tanu stachenda hashi ku MTN usubulo kwe wandisa utanikirawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musai sesenja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina le planti na sale, omuli endo kwaza mwanyi, emiti, kone bibale bilala, atengo suba no kubebu zako kubio ulimi, kono obu yambi.